0: felt kakhulu ngoba last for 2 hours of which bekuyinto yokuqala nga ukwenzeka kulo 7 years sindawoni. So siyabonga kakhulu asiza and I'm sure naye usenikezile feedback because naye ngiyacabanga ukuthi unayo inumber yenu yokuWhatsApp. So nje ngithi nje ngiyabonga asikholwanga nathi and sivuke kuseni namhlanje sithi wow lama-products asiza ngampela. Yena-ke because eyafomin angazi yamakhepsule amangakhozi bemancane asephelile wakhe uthe uyaphindela uyowathenga. Siyabonga and sisizakele kakhulu.
1: Bengiyimuntu osindayo bona emahlombe abe yinto esindayo hayibo kizo mahlombe manje seku-right and ngibona amahlombe wami asebuhlungwanga nje kuningi ngempela ama-benefits ala maphilisi a-more than lowo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela okuqondene nawo. So that's why bengisho kanjalo ngiyabonga kakhulu and ngizopela ama-products a-enu ngizofuna umuntu awazonge ngoba hhayi cha ngiyaqala loko engibonayo hayibo kade ngihlushwa amahlombe
2: hayi anginamazwi. Hayi ngiyabonga nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga ilapido yakho. Hayi babayi hayi njengoba ngithi I don't have words really. Ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlawumbe once a month. Hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni kugcine sekuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni uyimina odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga.
3: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
4: Empela nje ngifuna ukukhomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha ayi iyasebenza impela ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that iyasebenza kakhulu uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimweni esikahle kakhulu sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza isebenza impela iyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni hayi ngase ngibosha ngiyafeyila manje ngiyafeyila hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngicasha ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo ngaze ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola bu ikhona lento eyenzeka lawo la ngithe manje sengibuyela ayi ngagijima ngeza uthi akuseyimina lo
5: impesu mina engisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa emva kwalokho hhayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hhayi ubusoba bevuka kodwa nganede ngasebenzisa impesu nje hhayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko ngiyabonga kakhulu nje bakakampesu.
6: Awu baba hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba. Hey ngibonga kakhulu baba futhi angaze ngathini impesu ungakayisebenzisi baba. Bengithi manginomama hey vele ngishaye kanye into esheshayo kusuke lapho vele imakwa

0: azo futhi eseyibalekele icrosser ezama ukuzongela futhi ke lapha na ini ikhana khona ekhaya uthi ke mhlamba kusenze kulutho agcine nje sewubaba nje odla ukudla kuyaqala ke lapho stress siyagadla depression everything then abone ukuthi hayi usefana nomuntu osefile nanti ikhambi ke elizokuvusa njengomuntu ke wesilisa. Yes, lizokuvusa leli khambi njengomuntu ke wesilisa. Hayi ukuthi ke into yesikhashana ukuthi ke mhlambe uzosebenzisa manje bese ke kwenzeka izinto manje. Yes, kancane kancane uzolapheka nawe ke ugcine uright ngokwesimo sendu ugcine futhi lapho ungasayisebenzisi impesu vendor help kele ngoba ikhambi labantu besilisa igama lalo impesu vendor help nalo lingama capsules. Yes. Abantu ke bathi amaphilisi akunanike iwona kodwa ke umuthi ke lo ongaxutshwe nalutho lapha ke izinto ezifriend ozokwelapha izinkinga zenduku sezikho noma ngabe unezifo ezifana nabo ushukela uBP yo cholesterol alilaphi lezo zifo kodwa lo lezo dealer nezinkinga zenduku ugcina ukwazi na ukuthi lapha ke ujabise umama lapha ke ekhaya mhlawumbe ugcina subabuza nangaphandle usike lapha ke ubani ikhehla ngamanye amazwi shuthi ke mangabe uthi unesithembu ugcina ukwazi ukuthi ubanelise bonke lapha ke omama ekhaya. Yes, ubambe lapha ke nombolo nombolo uyi WhatsApp. Yes, uyi WhatsApp le nombolo noma lapha ke uyifonele uma ukuthi ke mhlawumbe WhatsApp awunawo noma uthumele umqhafazo. Inombolo ungabe wesifazane ngabe wesilisa usebenzise wona le nombolo engizoyibiza u 073 454 3939. Yes, so 39 ba u 2 egcineni 073 454 3939. Ubhale nje kucaca ukuthi ke ngingowesifazane ngihlala esinathing emgungundlovu ngicela ukuzwe lapha ila video for women ngingayithola kuphi ngamalini okanye ungowesilisa uthi ke ngingowesilisa ngihlala enhlawini kwadukuza ngicela ukuzwe lapha impesu vendor help ngingayithola kuphi ngamalini thiwa ngikwazi ukuthi lapha impesu vendor help ayidluli ku 150 amarand kuyazeka ukuthi abanye abantu sebehambe kakhulu mhlambe azawothola nemjovo ibiza ama 1000 nanti ikhambi elizokwelapha inkinga egcina zikwenza ukuthi lapha uyithole usumuntu obhustayo nomuntu kwelapha ke osesebenzisa imijovo yes ikhambi ke leli intoni impesu vendor herb. Yes, ma uyindoda yela abantu besifazane I love it for women ayo uzwe la ufakaza
1: sawubona njani ngiyaphila hayi bo ngithangisha ukuthi hayi inkulu into ezayo hayi ngiyazizwa ngisho ngihamba ngibilula into ebengingasayazi bengithi ma ngihamba ngizwa ithambo lobuhlungu ngaphakathi kuthungufuna ikantshi ma ngithi ngiyavuka ekuseni kungavumi ukuthi nginyathele ma ngihamba ufuna umuntu eziphambana ubuhlungu indawo hawu ngina 2 weeks ngiqalile kodwa nje ngiyezwa ukuthi ayikhona inkulu into enzayo ukuthi ngiwuqeda lo 60 nje kube kubonakele hawu bandla nkosi yami angazi fanele uma ngivele ngithini ingalo le yami yakaleft bengaphakami ngingakwazi ukuyiphakamisa ebuhlungu uma ngingakhiphatha into enzima angikwazi ukwenza lutho angikwazi ukuyiphakamisa naphezulu egalabeni ibuhlungu ibuhlungu ibuhlungu ibuhlungu ithambo ngaphakathi angizwa lutho amathambo bengize ngikwezwe ekhala ngithiwe ngithi ngithi ngiyanyakaza ukuthi nje kuhlaxa ngilula ngendlela esimanga ngisanda kuqala kodwa nje umehluko sengiyawubona mkhulu mkhulu mkhulu mkhulu iy'nyanga zinto ebekuhlungu kakhulu ngizwe omkhulu umehluko manje ngilula ngisho ngihambe kodwa nje angaqedi lo 60 kodwa nje umehluko ngiyawubona.
2: Yebo, sakubona mhlonishwa, ninjani? Hayi, umnyase lo. Cha ngithi ancame nje ukuthi hayi phela kuyihamba kahle hayi. Indoda engasayazi seyenzeka manje ngiyakwazi ukuthi nje ngihaye mhlawumbe u-2 ekusuku noma 3 nasekuseni futhi kanade kumele ngishayile nje mhlawumbe ngishaye 1 kuba inkinga ekuseni. Kodwa sekuyenzeka manje manje mfanele.
0: Oh yeah, ngathemba selapha kwaziyo ukuthi lapha uyibambe inombolo uma ungayibambanga angiphinde ngokucothaya u 073 454.

Emhlabeni nifuna ukuba bakhulu ngaphezu komuntu oninika izinto ezinkulu. Kubeke ngami bengizothi buyele emumvu yozifuna la wadukelana khona nawe. Makuukuthi yobisaphila mhlawumbe uyifica ingcosana kanembeza wakho. Buka impilo isiyakunyuka ukufa kukuzingela ukwehla nokwenyuka. Usuhamba ngokuphelela ukuvika amathuna indlela yonke. Suyafana nje nesisibe esingafunwa inhlanzi. Wabushonisa apho ubuwena ngibuza kuwena. Esimeni sokukhuleka uthi umoya ungifanela nomuntu kowengwenya umlomo osephila ngokuhamba esinda. Ngithi umuntu omdala kanjani, uthi umoya emva kwakho ubonisa likwazi esikhalayo. Uthi lapho-ke izinkinga ezaqala khona. Njengomuntu engathi ngakuthatha ngiyokugeza bese ngisholeza phezu kwesimo sempilo yakho ngenkuku emhlophe ngikucelela inhlambuluko. Isiqalekiso esiphezu kwakho umoya wakho usufuna uhlukane nenyama. Mina ngile ncwadi yokufundela uhambo lwakho ukuthi lalahleka. Wena uyazifanela nje nenkembe yabulala uthando lomsula. Uhambo lempilo yakho laphinde laqalakiswa nezinyembe zabantu abangonanga. Kodwa lutho wena ubonanga. Ikusasa lakho uma silihlalisa phansi silibuza ngawe liyakuphika. Ngakho ubuyele emumvu uyoqala kabusha. Kuhlonipha ngento eyodwa mina nje umhlaba. Uyakwazi ukukushaya ukuphendula isidumbu esambayo uma ungawuhloniphi.

angazi ngizizwa kanjani namhlanje. Nalobuhlungu enhlizweni yami obungachazeki. Nginesibibithwane esingaphakathi kimi esingabekezeleleki. Ngizizwa ngilahlekelwe isizathu sokuphila. Ngizizwa ngingasezwa lutho njengamanje ngendingindingi. Anginandaba nalutho, anginandaba nakho konke futhi ngifise ngazuthi ngingayeka nokusebenza. Anginandaba nami, anginandaba nabanye abantu abakhona lapha eduze kwami kubala ngisho.

Angiphinde ngithathe ithuba ngibambe ngayibini lapha kwithimba. Lonke ke hlale nawe kusula ke nje usukwini la izolo ngithathe mina ngededa kulenkundla bebekhona koza kwethu bedamane ke ngempela. Besho njalo bethizwa umehluko. Kusekuseni lehlanje namhlanje uzula umehluko ngenhlelo zawo ke lomsakazo unqa phambili izilomzansi. Sithi ke izo umehluko kulomsakazo futhi ke uthi ungalalela nje besuyizwela umehluko. Ikhona ke nje ngiyothatha lomzuzu ngithi nje boza kwethu. Kimbanga nonke. Suka lusha lufikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha. Luhle futhi lelo suku lenzelwe inkosi kuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku lehlana namhlanje izinsuku zine kuyena ke uSeptemba ka 2026. Ngikubingelela ke usekhaya usemgaqweni driver, ngikubingelela usemsebenzini ubhizi nomsebenzi omlungu. Umsebenzi omlungu ngapha izwi lomzansi ngala. Ngabe ke usidonsa ocingweni lakho nje kumakhale kukhwini noma usidonsa kwi-app. Siyabingelela bakithi nawe ke ungakabi nayo i-app ungakwazi ukuthi uyitholele kulula kakhulu ku-Play Store. Uthi nje izwi 98 FM bese ukwazi ukuyidownloada yokwazi ukulalela noma ngabe ukuphi nendawo. Sikubingelela ke nawe usilalele ubhizi uMatasa. Emgaqweni driver siyabonga ukuthi uvilele umsakazo izwi lomzansi abagibeli bayehla bayangena bofika ke ekhaya emgibeli uthi 98.0 ngoba uhlele ezwini ngasuki kuleyo ndawo ngoba uma wenze njalo uyayithanda leyo nto. Angeke sikulibale ejele, ngeke sikulibale sibhedlela ngalesikhathi ulalela umsakazo izilomzansi. Asikubingeleleke ekseni, sikufisela nje ukwelulama okusheshayo. Usemkhulekweni yethu ke ukuthi inkosi kwenzela umusa, ilulisa undersize sinamandla phezulu yakhe impilo. Ululame ngokushesha ubuyele ekhaya, uqhubeke nokusebenzela umndeni wakho nabantwana bakho. Oka manje ke mlalelwe zilomzansi ngivumele ngikulandele nathi ngoma emnandi ngohlobo lomangalisayo eshaka mnandi lapha uZulu Queen. UZulu Queens. Zulu Queens ke bahamba noMthandeni. Eh. Abahambi bodwa khona noMthandeni SK. Ah suka.

0: singena ngempela ke enyangeni singena enyangeni ngempela ka September uyabona ke ngiyakhumbula ukuthi bakade sibhizi nje sithi samnyela ispring khumbula ke ukuthi kunemidlalo ekade siyibona yenzeka enkundleni zokuxhumana mina ngakhulu ke imidlalo esiyibonile yenzeka kwezinye indawo ngapha nje ko Gauteng kade ke ibatshazwa khona lemidlalo besibona ke yenzeka ngalo ke loliya suku na njengoba ke abantu bebehlangana emphakathini bame ke emigwaqeni mawudlula bakuthele ngamanzi kuthelona ngamanzi kumnandi nje ubone ukuthi cha umdlalo kwabanye baya understand ukuthi kwenzakalani kodwa ke okuyinkinga eyathanda ukuba nkudlwana nelethe ke imibuzo eminingi nakhona ekulenzo okuxhumana ile ukuthi kanti lo mdlalo uvele uthi noma umdala usathu uyayihambela nje uvele ubhunyelwe ngamanzi noma usathu semutweni uvele uthelwe ngamanzi sike sabona bevimbezele enye ke amakhumbi inabagibeli bevimbezele ngawo amabhakede amanzi lawa besho baqeda ngamanzi so yonke lento ithathe yaletha imibuzo eminingi ukuthi kanti lokudlala kuhamba khambe kufike ephi lokudlala lokho Sizuleke sibe nesibona nje imibiko iveza ukuthi ezinye igameko ezenzekile sibonile sezwa ukuthi ayiphethanga kahle kuwona ke lo mdlalo owenziwayo na njengoba kunensizwe sencane lapha ebika ukuthi neminyaka u21 uTsipanyathi ubike njengolahlekelwe impilo yakhe emveni kokuba kube nesigameko sokuthi alimale ngokugwazwa lapha okubikwa ukuthi senzeke ngalo ke loliya suku na njengoba phela kade kusakuhle kunje ya abantu bethelwa ngamanzi Isigameko leso senzeke ngenkathi ke yomkhosi wayo kwinto asahlobo yokwamukela ke into asahlobo la khona amalungu omphakathi bekubika ukuthi ayadlala afafaza abantu ngamanzi abathele ngamanzi ababhunyele emigwaqeni nokuthiwa ke le nsizwe sencane ena 21 weminyaka iye yafafaza indoda endala ngamanzi yayithela ngamanzi kobeka ukuthi ke isimo siya sashruba sabanzima nokuyilapho lengxabano ike yakhula yanda nokubika ukuthi ke uTsepang ube esegwaza ngokwemibiko ke esidamane ke siyibona ivela ukuthi cha ibe silimala le nsizwe encane engangokuba abezimo ke eyiphuthumayo ngoba yasala ke enkundleni lele phansi abange basakwazi ukuthi bayihlenge impilo yayo yalahlekelwa ke impilo yayo kanjani kukhona ke abathi awu kodwa baba bengaze abese yayilimaza pho abanye ke ngaleyo nkathi bethi kanti lokudlala kuhamba kufike iphi kuhlukene ke imbono abanye ke bakhona sibonile nasenkundleni zokuxhumana kube nekushiwo kuthiwa justice for Tsepang justice for Tsepang kodwa ke indaba ithi kwabanye kanti lokudlala kuhamba bese kufika bathi abanye cha noma ngabe kuthiwa bekudlalwa ecasuka umuntu omdala mhlawumbe kube wamthintitha nje njengomuntu omdala ethintitha umntwana kwakoba ngcono kunokuthi alahlekele ukuphila Ase indabeni ke zokugamanxa kwehora ligama enxa ihora khona ke intokazi lahlobisilo kathi shozi
1: Izindaba zokugamanxa kwehora leshagalolunye ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli amaphoyisa kwaZulu-Natal aqinisekisa ukuboshwa komlisa wokufika osolo ukuhlasela abantu bebebhikisha eThekwini
2: Sufficient deployment and intervened to restore order During the commotion, stones were thrown around.
1: Kanti obengusihlalo we-NFP KwaZulu-Natal uZanele Mnyeni unxusa abantu ukuthi bavotele iqembu lakhe elisha i-NPA. Ithole ezinye nezinye wakubumbana ihora leshumi.
3: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
4: Izwi lomzansi, yizwi umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Downloada i-app Izwi 98 FM.
5: Downloada i-app Izwi 98 FM.
4: Izwi lomzansi.

0: ukuthi Toyota, Lexus noma ihino yakho yathinteka, phuthuma e-dealership uzoshintshelwa ama-airbag mahala. Uma ungena siqiniseko sokuthi imoto yakho yathinteka, ngena ku toyota.co.za/takata recall noma ufonele ku 0800 139 111. Don't risk it, fix it.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Noma kanjani ke mlaleli, singene kushunwe ngoma manje, kushintshile ukukhuluma. Senginayo umfana kaMbambo la, line wami sekhona. Umfana kaMbambo uyona ngqwele yethu ke sigijima nayo la. Ehe, uyana ngqwele siyiphethe. Wengqwele yami uyaphila?
3: Ngiyaphila we mashini.
2: Hey, kunandi ukuqhwakela kwesobungqwele. Uzizunjani usahleli kulesihlalo?
3: Akuve kumnandi lesihlalo esiyofozelayo we mashini, kumnandi kabi.
2: Usaqhubeka nokuhlala nakuleli isonto noma udedele abanye?
3: Ngeke ngibadedele, kodwa abantu abazohlaziya abalaleli.
2: Ngizwa kahle, ugabe ngani namhlanje? Ufuna ukubanika nabalaleli?
3: Ngifuna ukubanika la phezulu engizobabamba ngayo inyoni emhlophe.
2: Inyoni emhlophe
3: ithi noma ungenzani.
2: Noma ungenzani. Mangayitholi
3: ngiphi ichanele ibhaca.
2: Yeah.
3: Omama bengani.
2: Khulungile ngikuzwile, ngikuzwe kahle kakhulu ngqwele yethu. Aye namhlanje uyakwazi ukulalela ugesi ukhona namhlanje.
3: Ha ukhona, bengaguli ngesonto endlawo emashini, ngesonto endlule. Bengigula ngisimanga. Ulwesine wazobuya ngolwesihlanu ebusuku.
2: Awu, ungakwazi ukuthola umjovo wakho.
3: Bengigula ngisimanga, into ungakaze ngiyibone.
2: Ncese baba, kodwa sibonga ukuthi sekulungile. Ake sizwe ukuthi kuzohamba kanjani namhlanje.
3: Ngiyabonga, silalele. Ngiyabonga nabavoti bo.
2: Kulungile mkhulu. Asambe sothatha ke othi uyayithemba. Othe cha, ngiyamkhipha namhlanje umfana kaMbambo. Mina ozongena. Ngiyamkhipha namhlanje. Kungena mina namhlanje. Sawubona. Awu. Ntombi kaMfino. Kodwa ibhathi lami ngiyavivinywa yini bakithi? Kulungile ke, asibone siyamthola inomunye. Othi ukhipha umfana kaMbambo. La kwesomngqwele bese kuqhakela yena. Kuyozwakala impela ukuthi ubani ozethembayo.

Alright, ke mlaleli emsakazweni wakho izilo mzansi ku 90.0 mawufuna ukuthi ukhiphe lentsizwa ukhumbuleke ukuthi usithola ku 0604807164 ebese ke usho ukuthi ke yiphi ingoma wena ogabe ngayo obona ukuthi cha ungayichitha lentsizwa ngayo. Ngazi ukuthi into zami zenzani la kodwa ngicela uphindo zami futhi mlaleli sibone ukuthi kuhamba kanjani.

0604807164 ozokwazi ukuthi usithole kuyona uma ngabe sibuya nje ngapha kulezi ingoma ezimbili babili abalaleli zimbili zingoma nansi yokuqala inyone emhlophe noma ungenza eka mfana kambambo ke le inqwele yethu vele sithole ngeqomo

0: Ashe kuphela ngikhenze njani.
1: Wena bupheka lekhali.
0: Bangiqeda uthando.
1: Wena bupheka ukarotho oniphayo.
0: Oniphayo.
1: Uthobayo, uthobeli right. Uye ngaphansi kusala irice kaphezulu.
0: Ngiyacabanga.
1: Ukari nje. Oyithobile.
0: Noma bangibona ukuthi ngathi sibani ngekhaya unokushoda ukari. Ese ngisiphosa amanzi kancane yabo.
1: Manje irice belithiwa sehlele ngaphezulu. Uzojaza ukari awukho kanti uthobile wangena ngaphansi. Ngoba ke into mashayi.
0: Maphela ngathi ngcono ke. Angivele ngakuthandi ukupheka ngoba ngiyakuthanda ukupheka. Kuthiwa ngipheka ulwane.
1: Bathi ngathi ngeke uzosho njengamanje nje. Jobi bottle shaya kanje
0: shaya
1: manje manje ipotho
0: hayi ngiyashaya
1: ngiqala nje ukuthi kosami ngincophe uvumela hayi kodwa ke ipotho uyashaya
0: una choice phela una choice
1: hayi hayi hlobo ya ukuthi angiyena umuntu onomona angiyena umuntu onomona mina hlobusile imangabe ngishintsho isuke ingancomeki ngempela yabale nganqomeki amahlobo

0: Mhlambe umama njengoba ehambisana nalo mkhakha lo mhlambe niyeniphume yini mhlambe lihambele iy'kole ngoba uthole ukuthi mhlambe banale nkinga le oyishoyo mhlambe kwezinye zey'ngane kodwa manje uthole ukuthi kunina mhlambe afinyeleleki yabo ngoba uthole ukuthi mhlambe ingane mhlambe nje iyenza izinto nje mhlambe ezifani yabo mhlambe niye nikwazi yini mhlambe ukuthi kwenihambele mhlambe iy'kole mhlambe nizama ukuthi nibaluleke ngendlela enjengalaleyo.
1: Konje kuphi nendawo efa?
0: Ngila eMzinyathi.
1: Oh, eMzinyathi. All right, yeah. Baba. Lalela emsakazweni baba.
2: Siyabonga umbuzo wakho baba. Enhlizweni yami yabona nje izolo bengine meeting ekhuluma ngalento oyishoyo ukuthi njoba thina sila eThekwini siyakwenza sinazi izinhlelo ziyafika izingane abazali izikole ziyangibiza mhlambe ke through you lapha eMzinyathi sizocela nje ukuthi ushiyele nenamba yakho nawe ukuze sikwazi ukungena akukho la singafiki
1: ngicabanga ukuthi uzokwazi ukuthole yakho
2: uthole yami bese uyangifonela mase ngiyishiyile nje uzobe usuyangifonela thina sengibuya ngisho kokraskopo singena kwi department basivumela ukungena ezikoleni kulula kakhulu sizokwenza lokho
3: sawona masindi no Mrs Twala lapho kwizwi siyabonga bakithi iy'nkulumo ezinhle kangaka ezisikhulisayo nesisakhayo. How I wish ukuba le nkulumo eyabakhona unyaka oqala kuphele u-first term because kunabazali manje abalalela bathi eyi ukube ngamuzwa ekuqaleni ingane engabe iphasile ngo-second term because ngabe ngasukuma ngayobheka esikoleni and sabazali sinayo le tendency yokuthi ngempela uhlulwa yini lokuhamba ngenyawo mina ngihamba ngenyawo mina ngisuke nqaba uzuluke ngihamba ngenyawo kodwa ngaleso sikhathi umhlaba usemuhle izolo lisa-right abantu bebesaphathana kahle unlike these days. Siyabonga nje Masindi, siyabonga nami esisithwala ukusikhulisa nokusivula amehlo siye senze ngokunganaki sabazali kahle kahle nje sisizwe sonke especially abesifazane silimele ngey'ndlela ey'ningi ey'ngafani ney'hlukene njengokuba esho nje omunye ukuthi akafuni ubhontshise bakhula ngawo yo kuningi uNkulunkulu asize anisize nani sabonga kakhulu kuyisu khanyise lequlu eNewlands West.
1: Siyabonga Xabashi.
4: Sawubona Masikananda. Ngibingelele nomama lapho emsakazweni. Umanzami eMzinyathi. Ave nginenkinga shame owami. Uvela khale mothu uhlala naye phansi uyakhuluma naye akakwazi ukubhala akakwazi ukufunda nje. Uvela phuma hamba kushiye mawusathi ubonisana naye ngendaba yesikole useze waphetha nje wasiyeka ngavele nami ngamyeka ke ngoba ngingenalo ulwazi nesikhathi ngingenaso sokuthi ngihambe iminyango yokuthi ngingamsiza kanjani nibe right. Ngiyabonga.
2: Injalo nje ihamba iphethe lapho ngoba ngasikhathi uhlala naye phansi uzama ukumsiza ngomsebenzi usuke ufana nomzali othatha ingane enama months uyifunza uphuthu ibisi yastruggleisha
1: ukuhlafuna
2: so nebrain injalo
1: yeah.
2: Usuke balekela ukuthi angazi angiyazi age yakhe yes angiyazi age yakhe ukuthi ingakanani kodwa njengoba ekhala kusho ukuthi kune problem. Mase ngishiya inamba nje ngiyacela ningithinte ngoba nethimba lami siyakwazi ukuya kuleyo district sifike sicele ka education ukuthi na umsebenzi sifika nawo siyakwazi nokufacilitate othisha ezikoleni sifike futhi na kuma parents meeting. Ehhe siyakwenza lokho
1: nizobachazela
2: sizobachazela kahle
1: asithathe nangomunye futhi.
5: Sanibona sisinde e-studio ngelele no-hostist lapho. Mina nginenkinga yomntwana kasisi wami. Uphumile nje kumanje esikoleni akasafundi. Naye uma kuthiwa akabhale uvasanakhale akafuni ukwenza lethu eklasini. Mawuthi uyamshaya ukhanda ungakamshayi. So

0: ngibuye ngithi le ngikhuluma manje ngiyenza number 2 unumber 1 ngizothi isikole phambili
1: isikole phambili
0: umusic emumva lezi zinto ziyabelethana kahle
1: kanjalo
0: akumele imfundo kube iyezo zangemumva kube yona ihamba phambili wona umusic uze ngemumva mawenze kanjalo akekho umuntu ozokuvimba endleleni yakho uyohamba uzuyo uyoluwela ibridge
1: asibuye songena kule ngoma uthe 2021 2020 uyenzile ialbum
0: yes
1: ine ingoma engaki
0: bezu 9
1: zu 9
0: zu 9
1: sezizonke okufaka phakathi lesigijima ngayo
0: no elandele ialbum
1: ile
0: ethuthando khula njalo
1: othando khula njalo iyona le ka 2020
0: leyo ke lethi thando khula njalo eka 2024
1: oh 2024 lona okay oshuthi asemanga ke sewonke amalbum
0: kahle kahle ialbum iwani bese kuzoba namasingila namasingila u3
1: oh yes
0: ngilamasingila u3
1: ngikuzwa kahle kakhulu seloku ke uqalile ucula uthi abantu bawuthakasele kakhulu umculo wakho bakuhlangabeze kahle ngemfudumalo bawuthakasela umculo njengamanje kade ngikuzwa ukhuluma ngalesikijima ngayo ukuthi yenza kahle kakhulu estolo iyona njengamanje esakhona
0: iyona eyokugcina ekureleaseni kwami ngoba iphume namhlanje yabona ngoba sikhuluma nje ibiphuma namhlanje
1: sibulala
0: namhlanje isiphumile already yatholakala online
1: isiyatholakala online
0: zithema zithi 12 namhlanje ingoma bisho phezulu
1: okay ngizwa kahle umlaleli mhlambe uma eyidinga lengoma yina yenzayo kusukela manje busho ukuthi iphumile namhlanje
0: ngingathi nje bafowethu enhla nasenzansi ngiyacela kunina ninginike support niyoyithenga lengoma iyatholakala kuona wonke ama platform iko YouTube ko Spotify ko Apple Play ko Deezer bafowethu kuye yonke indawo la nje wena ekuthathi kubeke khona ngena khona kanti futhi ungangena na ku social media yami nakhona uzobona ukuthi itholakala kanjani ngoba ngizoyisho na social media yami
1: ngizwa kahle kakhulu ake sithi kumzwisi umlaleli lengoma lolulozo lesigijima ngalo

0: asingene kule ngoma singene kuyona sibahle sizukuthi uthini la umupho umnyalezo oqonda ukudlulisa bekwenze njani
1: hey mashezi ngizothi nje usibahle insizwa yakamthiya kazubane kasikhonjwa ngizothi nje mina mangenza umusic angisiplaneli mina but uNkulunkulu uyena oye angiplanele nginokuthi ngizambela mina ingoma ifike
0: uyayibalela
1: nginokuthi ngihleli ingoma ifike uyabo angisibhalela shuthi uGod uyena ongibhalelayo uyabona kodwa le sithe bekukusho ukuthi kunamawele Mlambo Twins sithe masikwi camp yawo Mlambo Twins le ngoma makudlalwa kwi-band yonke nami kwafika ingoma ngatshela i-band yonke ngathi guys ngicela ningidlalele le ngoma nayo ingoma efikayo from lapho ingoma yaphila njengoba namhlanje sekuphumele lo shuni
0: lo sekuphumele lo shuni lo
1: uyabona
0: ngiyekuzwa kahle umlaleni angalindelani emculweni wakho hlobuleni lo music yini angayilindela
1: ngingathi nje mina mashizi umuntu makangathi usibahle ungumculi weAfro Soul ngoba uzoba nenkinga uyabona kuma events amaningi bebe ne problem OMC because bebetshela ukuthi usibahle weAfro Pop uyazi mina mangifika stage ngifike ngishaya ipiano understand kunokuthi izona ezingilawulayo nanokuthi isimo salapho sithini
0: ngekuzwa kahle
1: sihamba netimu kahle hle
0: all right so emculweni wakhe angalindelani nje umuntu ezingomeni zakho indlela oyibhala ngayo yini angayilindela njengoba sazi ukuthi sine inkinga eziningi ezihlukahlukene ezenza emkhakheni yonke sine izimo esibhekana nazo angayitholelani umuntu noma yini leyo ngathi uma engaphuthwa ingoma

0: njani. Siyabonga kakhulu sinempilo hlela nawe emsakazweni izilomzansi FM namhlanje kube intokozo kakhulu. Sikufisa lokuhle kodwa bakithi uhandweni lwakho. Siyafisa ukuthi ubuye uze lazo sitshela hayi yazini. Ngithi angizoyibongela ngoba sekuvele kwabanjalo, sekuvele kwadliwa.
1: Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngiyathemba nami ukuthi ngoNovember ngizobuya ngibuye neindaba ezinhle
0: indaba ezinayo
1: ezinayo
0: ngifuna lento yakho kuyithemba onayo umuntu wesifazane olalele sesiphetha nje ngaphambi masikudedele umuntu wesifazane othi hey mina yazi ukuzethemba kungilahlekele yimapha amazwi ongamkhuthaza ngawo sesiphetha
1: amazwi engakukhuthaza ngithanda ukukhuthaza umuntu wesimame ekhaya ukuthi sonke njengoba sidaliwe sikhona la emhlabeni kunenjongo ekumele siyifeze
0: kunjalo
1: ngakho ke kumele wazi ukuthi nawe ukhona la emhlabeni ukuzoseva ipurpose thizini ngakho ke ungaziyekeleli amaphupho akho akuna ndaba ukuthi umngakanani your marital status nokuthi uvelaphi uma mina sinempilo ngivela le kompande eMaritzburg ngikwazile ukwenza ngiwumama ngiwumzali ngiwunkosikazi ona 40 ngikwazile ukuhamba loluhambo nawe futhi ungakwazi
0: ngiyakuzwa siyabonga kakhulu sinempilo nangamazwi amnandi kangaka suthe washiyela wona inkosi ayibe nawe ke siyabonga
1: ngiyabonga ibe nawe futhi
0: amen Kipheke emsakazweni izilomzansi phumelela ingoma ka skills usimi nozi uzimakeba bathi phumelela emsakazweni izilomzansi

ukechithwa ona kumbiko lo kangqoma itheke naye uRamaphosa wayizama nje ukuvimba la ukuphotshuka kwaloludaba kuleli ngokujuba ke inhloko yabaqaphi uMajor General Wally Rhodes eNamibia kuyothungatha kumsolwa ekebweni kwalemali so ke utheke umbiko wethimba ke likangqoma awuvezi ukuthi lemali iyasebenza ke kanjani ephalaphala.

0: Lindo. Aí, galera, o Céu, galera, Lipolini, gente,
1: Zezabo,
0: Lipolini, aí,
1: uraibo.
0: Zola, meu xixi, sobre o zui negócio, meu xixi, Zola, ele me culiça, ah, o Céu, sobre isso, o Glareire.
1: Ei, nina nakhele nosi yawo don't you think ukhona usizo alidingayo ne maye ngile ngithi mhlambe uzasilecturisha ngale ndaba lele gama likamtakwethu bengasuka nje umyayilule manje nje umuntu wakwethu umthobisi nje umuntu wakwethu hawu kwethu impela right kodwa ngathi usiyawo interested indaba zikamajola sekudiphenda kona ukuthi uhlezi iphi nomfula.
0: Sekubingelela mzazi lapho kuzilomzansi. Angilalela impela, hhayi ziyashukana le nkantolo yezilokuzaneni. Kodwa engakusho nje mina msakazana. Vele nje, le isinqumo sovuna uRamaphosa vele. Vele uRamaphosa. Uphethwa belungu, usebenzela vele abantu abamhlophe, usebenzela bona. Iliphi icala akalifaka uRamaphosa lingamlahli nje enkantolo. Kwamanye uwabona ukuthi nje vele ufayela ngabe liyamlahla kudalungeni ngoba yena usebenza nabelungu vele. So ntobe yenkantolo kuvele nicwela abantu abamhlophe nje kuvele nje. Igama ukuthi thina izwe siliphethe nje uRamaphosa udayisile nje izwe. Dayise nje waliqeda vele isinqumo sovuna yena. Ngokwami nokubuka nje asovuna yena vele. Onke amacala enafaka enkantolo. Uyawawina ngoba phela naye usebenza nabantu abamhlophe. Ingakho egoloza nokuyovela ikomiti lasephalamende achaze ngokuthi imali amatrasi yasho imali ke eyathola kumatrasi kwakwenzeke kanjani ngayo ngoba uyazi vele ukuthi unoma aligolozela iphalamende vele iy'nkantolo zizwa yena vele ngoba nakho vele usebenza nabelungu. Ngiyabonga kakhulu umzula kamkati njengajonathi usitika.
2: Ake ngibika le babu Sithombe ulo akadube ngamaqabela endoda kwa-10 inxusa elaziwa endaweni uyabona babu Sithombe angifuni ukufa ngalikhulumeli iqiniso ngifuna ukuhlambuluka ngisho ngingene kahle ezulwini ngifuna ngishaye umoya hhayi uyayihlahlela indaba Sithombe Sithombe ungathi una-50 years waqala ukusebenza hhayi uyinkinga Sithombe ngiyakuhlonipha zonke iy'gebengu uzothiwa heyi angasidosi Sithombe angasidosi Sithombe hawu bangixakeke ngingakayelasi uMzansi uSithombe ikhulunywa ngethenda yini ebanga kanje ithi igebengu iphuthuma endlini hhayi uyinkinga Sithombe ngiyakuhlonipha hhayi angifuna nokuvalelisa ngifuna ukuhlehla njengemamba ehlehlela emgodini
1: ayilulehla
3: ngasobela
1: isikhathi sithe ngake sixhumane-ke lana-ke nawo thisha nhloko esinye sey'kole esichaza njengesenza kahle kakhulu sendaweni-ke le yakwamaphumulo isikole-ke samabanga phakeme la ile-2 xolo nakulawo hambweni lakho-ke uke wayitholanga ithuba no-9 years ungaqashiwe kodwa wayithola usebenza kwenye isektha ithini imeseji yakho especially nakubantu abasha namaphupho abo
4: awubuki into yona ukuthi wena uyigraduate uyayeubuka isimo okusona ngaleso sikhathi mina ngiqala ukusebenza umsebenzi engaqale ngawuthola inkampani yasangcwabi esecanscop ngomuntu ozomthola uzohola u-R20 iziqu ngiyibeke phansi ngibhekene nesimo engikusona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi so ngiye ngihlala ekhaya ngilinde u-education awuyeki into efikile ngeke uyeke umsebenzi ka-R500 ngoba uthi wena ulinde umsebenzi ka-R10,000 ngoba inizala into enkulu
3: ngayo ngosuku lobuya behlalo ikusasa lethu.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Ngoba kune GPU yakhona siyayekana uyaqala ngapha awu ngiphazamise ngoba nami ngiyaqala ngapha ngoba asazi.

0: Ah,
1: Eu conosco o Bosco.
0: valeu.
1: Ah, não foi aí. Vez em Titi, também porque.
0: Tá?
1: Oh, a ele me cabe lixado, ele não foi. Ah, sobrou você só sugar lá, MK. Só se a mim lá, que não foi. Nem deu o que. Inter Calisabante, não foi. Tá semana em Gacura. Daí fiquei em cada corner. O que um nem vai mais tempo. Umuntu kuye kumphazamisephi noma kumthikamisephi ngoba usuku lazi iqembu ozolivotela lingabuya ku-ballot paper. Nanokuthi-ke iqiniso-ke kube lingabikho ebantwini kabusha. Ubezwa abantu bekhala ngokuthi asemaningi kakhulu amaqembu nani nani. Babheke ukuthi iqembu lisungulwe ubani. Uma lisungulwe yintandokazi yakhe umuntu kusuke ku-right. Zolo loko abantu kade bethi uMkhwanazi akasungule iqembu lakhe. Abanye ngala bathi umam Jacinta akasungula iqembu lakhe obona kahle ukuthi no la kunama-favorite hhayi ngoba kahle kahle abantu ukuthi amaqembu okuningi bawo sekuyabakhathaza njengokusho kwabo kodwa babheke ukuthi lisungulwe ubani yile nto efana nsen ukuthi uma kuthiwa uGambushe usuka kuqembu A waya kuqembu B abe muhle kodwa mhla esuka kuqembu B eya kwelinye iqembu abe mubi yena muntu lo bethandwa uyayibona leyonto so into yepolitiki nje egambushe izokushiyeka ebumnyameni futhi ongathi mese ubezwa nabantu abanye ukuthi umuthi uyababuza ngento ubone kwabo lento abasuke bekhala ngayo abakhonfyuza iqiniso alikho nje ebantwini egambushe yabona lento yokuthi amaqembu maningi aloke esungulwa njalo kufanele bakwamukele asazoloke esunguliwe phela-ke amanye-ke agcine eshabalala kuqhamuka abanye futhi ngokhetho olulandelayo basungule amanye amaqembu uyayibona leyonto okumnandi nokufanele bakwazi abantu nawo lo suke esunguliwe iqembu selisungulwe elisha liba nabantu abalivotelayo ukuthi aliwinanga kodwa khona abasuke belivotele okukhomba kona ukuthi kahle kahle akubona bonke abantu abangabuthandi ubuningi bamaqembu abantu babuthandi ubuningi bamaqembu
0: Ukukhathazeka emningene nakhona mhlawumbe uthini ngothi angayibuka nangako la ukuthi awu endlini ensundu kwani kakhulukazi nje ungathi busaphasapha nje amavoti
1: kuyiwa nje nayo eGambusha ngizoxolisa ngoba ngizokwenza izibonelo eziwu-2 uyabona la kusuke kunemali khona
0: right
1: abantu abamnyama banayo indlela yabo ukuthi bangena kanjani amasonto kuba ipolitiki yona abantu asebebonile ukuthi ithagethi emali ilapha yalezo zinto ngoba into efanayo nje futhi umuntu uyabheka eqinisweni amasonto mhlawumbe uthothi ngothi igama lesonto lethu isibanibani uthothi vele sibiza igama elilodwa kodwa sihlukene kafani uzibuze ukuthi labantu zibibiza igama elilodwa yindaba bengahlangani noba behlezi bekhala ngokuthi akuhlangani inkinga uthothi uphume nje la omunye ngesizathu sokuthi khona lento angayithandanga la wasuka nawe athi uthi ngiqhube ngayo lento yenkolo kade ngaziwa enkolweni kanjalo napolitiki umuntu uthi ngoba kade ngaziwa politiki ake ngivele ngiphume ngisungule elami igqibu lepolitiki
0: shangalala
1: siyabonga futhi
0: siyabonga ba right 15 minutes after 1 msazana wakhe zamzansi u98.0fm cities omehlo kwara ngathi jwayelekile kumapolitician nale language ethi kula maqembu akhona alikho elabantu thina siyiqembu labantu olimi namapolitician ngathi jwayelekile le nkulumo kunjalo saba
2: Shayimamba
0: uyaphe
2: iyaphuma ingane kamagumede
0: nyambo
2: Shayimamba fowethu yazi ngizama ukubheka la siye saba nokubhuduzisana ngoba yazi Shayimamba khona lento engifuna ukubuka ukuthi sasicabana nakwipolitiki kodwa siwe sibona nje imibono ngokuthi siyehlukana yazi ngizama ukuqalaza la Shayimamba ukuyibuyisa le ngibheka umhlonishwa efika lapha okuthuma imane wazi wamataniswa no-Obama indlela abezenza ngayo nangendlela abeshaya ngayo izinto zakhe ngiqaphela ububanzi bakhe abeseyibona ukuthi njengamanje angicabanga ukuthi ifuma ngokuthi akuba kwipolitiki kufanele uhlele noma kunzima kakanani yabona ukusuka kade ungathi mhlambe kade usesibele esikhulu njengolwandle uvula umbu okheni ungene ethinini kabhontshisi noma ithini kafish yazi iwebheka leyantu yakhe ngeke ayikhuluma le

0: ukushaya ibambo ukuthi labantu ukuphuma kwabo ku DA nothi ukuphuma kwabo ku DA ngoba bekunenkinga ku DA ikhona lento yabo abe beyihlosile ngoba uma ubheka uMayimane bekade u president we DA usungayibuza ukuthi yini yini nje angathi ufike wa uthe mayiphuma mhlambe wayizuza ukunokuthi njengoba ngimbona nje ngimbona kuwumholi olulothile ngoba ifuma ulandela njengoba nje yabona uma ulandeli ipolitiki yakhe abekuyo ku-DA nepolitiki asekiyo lebhosa yakhe uyabona nje ukuthi sewumuntu ofana nomuntu obhorekile ngoba ipolitiki yebhosa neye-DA ihlukene kakhulu uma ubheka ukuthi lowa muntu bethi umuntu bawumbheka umbheke njengomuntu ozoba umholi wakusasa manje yabona ufana nomuntu obese graduatile waqeda kwathiwa kuye kuthiwa hambe uyoqala phansi uye laphana lapha eprimary uyolanda enye i-skills khona i-skills esingekho hambe ubuyele back to in the primary ngimfanisa nomuntu okanjalo ngoba ifu uma ubheka ngendlela abayenze ngayo ipolitiki bengumahlaba bakhombisile ukuthi osopolitiki zivele abawosomathuba abasebenzisa lento eshiwo lokhuzana eshiwo umlenzelenze ukuthi yabona osopolitiki bethu impolitiki sebeyidlala ngani hayi ngokuthi banothando sebeyisebenzisa ngokwenza izisu zabo nokuthi ibhizinisi ipolitiki ukuthi uma ngabe ngibona nje nami njengoba ngila i-overport nje nami sengayikhandi yami inhlangano ezokwenza ukuthi nami ngithole isinkwa lapha kamthetho ipolitiki seyisi inkwa manje ngendlela asebenza ngawo sopolitiki bethu kodwa engifuna ukusho ukuthi ngiyamnothisa uMayimane ukuthi wayilahla kakhulu wafana nomuntu ozoyilahla ezikweni esimnyama ngeke asaphuma lapha ngoba uma umqhathanisa nokuthi ube seseduze kangani ukuthi mhlambe angasekwenzeke manje uyabona ukuthi nje ukuyiprimary futhi le primary le ayogcina iphelela kuyona manje umbheka mina
1: kodwa phela uye waziyo ukuthi wakhishwa yini kwiqemba bekulona
0: vele injalo ipolitika akekho umuntu okwathi mayisehambile selahle umhlaba athi nje ubungona nje angiphuma kuba leyizathu abantu abayikhomba kodwa uma landela abantu abebekade bekhuluma kakhulu ukuze kubizwe ngisho abahlaziyi andilabo bantu sewathi bababuza manje ukuthi kanjani umuntu ofana noMayimane obebonakala evocal kanje kodwa uyambuka ukuthi ucwile ezibeni esibunyama futhi angazi ukuthi uphuma kanjani kusona
1: singabahlukanisa ninabo nani njengamalunga noma abalandeli ukuthi nibe vocal uthi uyazi umuntu useshile useyilunga lelinye iqembo hayi aseko vocal ngalapho uma khona
0: angithi phela ihlungu kanje ipolitiki angithi thina abalandeli angikwenzele nje ngoba ngithanda iKaizer Chiefs abalandeli beKaizer Chiefs ayikho into abazuzayo kodwa into abazuzayo uthando thina sinothando laba bona bahosha amabhizinisi bokubenefitha ngoba ukubheka njengamanje if uma umlandela ukuthi angithi laphana ukuthe bayiphuma lapho ku-DA akaphumanga wathi mina akawongena lapho egrawundini lakhona thina emthethwa ungene wathi ufuna ubasesicongelwane kumnandi ukubizwa ngomhlonishwa weshayimamba kumnandi ukubizwa ngo

0: kuhlaluke futhi ukuthi bekungenzeke bese ngaphesheya kodwa futhi singacacelwa ukuthi bekuvimbe phi ngibuye futhi mina ngeke ngifikelwe ngombuzo othi awavulwa yini nabantu asuke sebebonile ukuthi mhlawumbe nangokuyikhundla noma ngokwamaqembu yemaqenjini abo indlela okuhamba ngayo ababuyeli bese bekuthi umuntu athi hayi sengithole manje inqola engizohamba ngayo ngidelive ngayo ngoba leya hayi ngeke bingasenamasonto awavulwe yini abantu abasuke sebebonile ukuthi hayi vele sekubhedile ikusasa lethu
1: sithombe sese
0: uyaphe
1: kambusha
0: ba
1: uyaphila baba yebo ukhuluma nomziko lokakhiphaza baba bamkomo kayixoshwe emtuba cha baba lelu daba nje okhuluma ngalo ukuthi kuyafa sisi la emsakazweni nasey'nkundleni zokuxhumana sizwa amaqembu amasha into esengiyibuka lamhlanjena uyilona lo sokuyinkampani lokwakha amaqembu sokuyona ndlela abantu maya kwesishayamthetho suke siyawusebenzela yena ngoba uma ubheka bonke la bantu abakha amaqembu abantu abebevele bengeke bebuye kulolu khetho siya kulo abangeke nje
0: uzathi umi unesho kanjani ukuthi abantu abengeke
1: hayi angithi vele into asuke kuyayibona ifile ngeke yenze buya uyazazi yena nje umuntu kakhulu lokokwamakhansela uyazibona nje wena ngoba phela usuke nathi la emphakathini ukuthi ngeke ngize ngibuyele uyabo manje-ke besejombe jombela ngale labazose benimukela abanye abanye noma base-aga bese kukhuluma ukuthi hayi lapha becinezelekile ngeke enze lutho khona ese kuthuka nje izolo umbuzo lo wayibuza engiyibuza yona wona ukuthi njengoba lo usisi kade owuhlalo kade usekela meya yini ade egqame ngayo ngaleso sikhathi ngoba besimazi ukuwusekela meya kodwa besinoma ngiyamuswa nje lokuthi yini akakhuluma ngayo kodwa namhlanje usendeqembu aselikhandile
0: kodwakhona phela ama-programs akade yenziwa ihhovisi likadeputy mayor nje bengeke ngizwe nasekuseni
1: monga kakhulu sithombe ufuna uwakhulumise uyabona into mongayikhulumisa ngaba nawo ama-programu owenzayo kodwa uma ungakakhulumisa thina yesezesazi ukuthi yenziwa wuwe lento into yenziwa wuwe ngoba uzeuyikhulumise uyibangise umsindo bese siphendula amehle bese sibuka ngiyabonga baba
0: siyabonga kakhulu
1: yebo
2: isouth africa ukuthi abantu sebenze ngento yepolitiki kuba yinto yokuthi umsebenzi ngoba abantu abasafuni ukuyofesa so sebencike ekutheni um bebengayitholi ikhundla umuntu avule iqembu lakhe and izosilimaza nto because abantu abavotayo bazoyitshela ukuthi um bane alternative ukuthi okay ngoba sihambisana ngizovotela lelinye iqembu kanti ekugcineni ayafana wonke la maqembu kuwukuthi nje abantu abawaqalayo benzela ukuthi umuntu abe nesinkwa sakhe
0: umbono kamnumzane Zakhele Ndlovu lona ngimcaphuneke wabendaba ze-SABC naye phawula-ke lana-ke ngoti-ke ndabe nithintana-ke la ipolitiki ntu lecture lapha ku-UKZN efezawona kumbono-ke wakhe naye 29 minutes after 1 ohlelweni-ke ikusasa lethu right abanye nje bavoti bazobe bekhankaswa umuntu obekadeke waba yimeya umuntu obe waba ukhansela engathi wambuza mesefikile njalo ukuthi mokuthoda awu olo vele ke waba yimeya uthi manje mana-ke ngendlela yade kunzima ngakufinyelela kuwena uzokwenza kanjani kule game um mawazi ukuthi ubelahlekile ubedukile uthi awuzokwenza kanjani right and ke nayo le yokuthina njengeqembu elisha sizokwenza le ngakube siyayibona yini nayo kodwa ezinye izinto zibe zihlaluke nje umbono wami ke lowo ezinye izinto ke zibe yincazelo nje ebeyivele zikhona khona imhlangano ehlezi kuyona iyalungiswa leyo nto yabona ama-challenges nakubaphucuka kokunye kodwa nje kwezindawo seyiyona loo language nje leyo mhlawumbe uthothi iminyango kahulumeni kusakhalwa ngale nanamhla

0: Sakazana kizdamzanzo 98.7 FM sechiswa umehluko ngeze kubombane la gihora lesithathu kwentambama sikuphathele lona ke uhlelo ngakho lokho ngingabona ke la ukuthi icomment lelo mnyango lo ka cocktail ke nalo lali engage ke nawo la umasipala ke lo wasemzinyathi wesifunda ke la wasemzinyathi nangezinye zezinto ezikhobe zithinta kona ke la ukuphatha njalo njalo sokubantu section 132 engagement ngaphansi kwasifunda lesi ke sasemzinyathi shume sikhombisa ngemzuzu manje phamba kubombani lona ngihora lesibili ngakhohlwa ukuthi kempela sonto iyasuka namhlanje impela ziyasuka ngoba emva kuba ke la uma ngubani sekuthulile uhleli SA Drive 326 Con Prepared umfokazi Honda real old school music ngalokho oyithuthuze kushaya 9 ebusuku la kufika khona ke umphiliseni kuza bheka izitha sawa
1: yisithombe njalo
0: siyaphila kunjani
1: siyaphila nathi
0: ba
1: ayikuthi khuma nomthemo
0: Balance.
1: Awuthombe angiphiki zona induze yadidana impela. Kodwa ayongijela uthombe ukuthi ungadidwe induke kodwa kusonga 1994 kuzobe manje. Nenduke yadida abazali bakho nawe yakudida namanje nawe. Awukaboni namanje ukuthi osopolitiki umqondo wakho. Umqondo wawo nje ukuthi usikhatsini. Ngoba nje osopolitiki mayebuka umuntu nje. Bayibuka impabanga lesemazinga naphansi bayibukela ukusutsha bona awukaboni namanje
0: kodwa phela uzothola omunye izwe kule kwasuke kusuka 94 beliphethwe ke la i-political party ke eyodwa
1: wesombo sopolitiki bayafana mababuka abafani bebeze ngakuthini kodwa bebodwa bayafana bona indlela abakhuluma ngayo uma beza ngakuthina umunye ufike khulume ngendlela yakhe kodwa bona bayafana bababuka ngoba ushuthi ushuthi

0: Oganye 064-519-8675. Izwi loMzansi. Yizumehluko. Izwi loMzansi. Yizumehluko. 12-3
1: Saba, mole sithombe salombala. Imibuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwethu. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Hayi,
1: mamela, mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala.
3: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yizo. Bendikhona amaphasha okhona ngoku. Uyaxoka nje mntakwethu. Uyangiva
3: kwenzekeni ngale kahle kahle awuthephelela uthi impela nimdidile uthi nifika nina senithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
1: kayikho loo nto
3: nishintsheleni veni
1: hayi so bendikhona ngokuyeva
3: ikuphi nendawo
1: hayi babhayi mntakwethu
3: mntakwethu kho nto eshayisa amanzi apha okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena mthetha ndaba 1 not wena
0: Isithombe
4: kunye nabalaleli. Cha, Sithombe ubaba kaBhubhu lona uzinda amaxhoko, amaxhoko kubo olapha emagcini. Hayi, Sithombe umdlalo, Sithombe indaba yamaqembu amaningi, Sithombe ngoba yini into efunwa abantu. Akubi ngani khona amaqembu amabili onganelisekile ngala abe ngala onganelisekile ngala abe mabili amaqembu. Hayi, lenyova amaqembu ongazi ukuthi maningi ngoba yini. Ngiyavumelana nami nabasho bathi cha, into yomdlalo nje kufanele ingane ifame nje kufanele kusetshenzwe kuyona kukhwelelwa abantu kuyona kube khona umphathi wayo ifemu leyo kuhlezi kukhona abantu abakhala ngamahora aphansi abakhala ngamahora aphansi yilaba abathi hhayi tshela ubani kodwa-ke Sithombe hayi khona umdlalo Sithombe lona kudlalwa ngabantu Sithombe kube khona amaqembu amabili Sithombe labantu abamnyama amabili abakhalayo nabaphikisayo kube sekuphele Sithombe angibonge Sithombe boba kaPopo yongizonda amaxoko amaxoko kubo Sithombe ngilapha emagcini angibonge Sithombe
5: Sawubona wesithombe sawubona wesithombe sesele hayibo sasanenkinga endaweni yase Sicknem eSicknem eSicknem amakwerekwere abuye ngokuzo ngomiki bawo abecashe majaldini acela umgwaqo awusithombe webabo sasahlupheka endaweni yase Thekwini eSicknem agcwele amakwerekwere angazi ukuthi kanti bekuthiwa ahambile nje abehambe kanjani njengoba esegcwele kangaka nje
3: Right, lungileke lapha esikunami ngicela silungise ke kodwa kule mhela emsakazweni. Right. 18 minutes after 2.
6: Molo Kambosh. Yazi mina ngiyangixakeka abantu uma bethi amaqembu wonke ayafana khuluma into eyodwa. Kuyo yonke le nqabe khona ke indala nenye. Mina akekho nje umholi walowo maqembu engayengezwa bethi akushintsha umthetho wesisekelo ufeva abantu abathize kushintshwe lo mthetho kuthiwa i-dash law alikho izwe elibuswa ngemthetho yakwelinye izwe angikaze ngizwe noyedwa kula maqembu ayenqaba owake wathi igolide liye kumbiwa la liyiswe phesheya libuye selibiza la so ngiyaxakeka ke uma kuzothiwa ubakhuluma into eyodwa bebengakusho bonke only one person umshokozi kuphela yingakho bengamfuni nje ngoba ufuna ukuthi abantu mabalingane uhlele ekhaya lethi akwazi ukuthi umuntu owumsisi wala eSouth Africa abe netatele nendle encane bese kuzoba umlungu abe namahekta omhlaba athi akulingane kodwa kuthiwa abantu bayafana angibonge umthi mkhulu nami
3: Sikhathike manje ngo 20 minutes after 2 0604807164 Ikusasa lethu
7: yabona msakazi kunjani
3: siphelele kunjani
7: hayi sikhona
3: ba
7: ya ilokhu njana i okay uthokozana okhuluma naye
3: yesa
7: ngiyifonde ilokhu njana useqedile umlaleli loqeda ukuphuma noma kodwa ke but ngifuna ukuyala endabeni yamaqembu amaningi ezepolitiki indaba yamaqembu amaningi ezepolitiki istrategy sokulokhuza le sokuthi la maqembu lawa angeyona ukuthini angekho emehlweni ngathini angesona angelona uthando kubahlalisa imali ukuthi asibene ngakwazi awini ukuze asindezeleke kuthe kulokwenziwa amakholijini yibo lonto angithi yabo

0: phansi.
1: Right, lungileke, nangusicela unxumalo mfoka Khonqo ejele ungafica ke endlini abantu abawu 100 kodwa besaba abantu abawu 5 abazibiza ke ngamagunya and bezwa ngabo bese beqasha abanye ukuthiwa ke izisebenzi osatshiswa yebo uma ungena ke jele bakubuze yonke imsangano ke lapho ke amagunya azilalele nje emphedeni athumela ke zona izisebenzi zawo bese kuba khona ke laba ke ukuthiwa ke zimpatha babuye ke babizwe ngabantu bakababa nalana ke kwipolitiki kunjalo nje amagunya parliament izisebenzi amakhansela izimpatha bavote kusetshenzwa ngabo ukuzekela amagunya nezisebenzi badle kahle hey votani asinamona kusha kusicelo wakwanxumalo
0: sithinte njengamanje sithinte njengamanje sishayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164
2: sawa
1: Yes sir.
2: Uyaphila Thembi.
1: Siphilile njani?
2: Hayi, noma ngithi kawa dlala nawe hayi.
1: Hayi. Ngeke libone izulu.
2: Hayi, wenkonzo, wenkonzo futhi mkhanisa mina ile ndaba yale zingane ezitshela abantu ngabantu.
1: Mm.
2: Yebo khona umthetho udlala indawo yawo kodwa yabona indaba isuka ekhaya
1: mhm
2: yabona ingane manje yabona mina nje mina sonke ndiyimina kodwa nabantu
1: mhm
2: ibonga abakhona empilweni ithwala kaze ngiphuze ngenxa yokuthi ngasaba umama ngani na 15 years
1: mhm
2: ethi umama ongase nje ngibone udabini
1: mhm
2: ngingathatha imithwalo ngihambe ngoba la ekhaya akufuna kanje impoda yedwa
1: ya
2: bayekhaya angikhelwa nezinkomo mase kumnyama kushuba
1: mhm
2: iqala lapha indaba yokufunda futhi ke ngibuye ngize la KZN KZN yakuyithole le yanto yokuthi uthole ingane zihambe zithela abantu ngamandla mfuni iqamba bani la nje KZN yakuyibona ingane ithela abantu ngamandla noma ngingathinise lokushiye njani leyo nto ngeke ingamthele umngane wayo ntanga wayo umuntu omdala nje lo baba uzenza le nto mhlawumbe ienda nokuvele baphatha amafoni abiza abantu egoli
1: mhm
2: bagqoka izinto ezibizayo egoli banamafile njengoba uke washo eni ukuthi kunamafile umuntu awaphethe abalulekile kangano nje manje masekwenzeka kanjeni kuchasuka uyobona ngesikhathi umfundi khona umfundi nje akathi yemuva kwendoda khona ikholo ngemva kwakhona khona indoda obuye ngizokubona sengibuya kodwa nje bangenza kanje angikwazi ngento kuyibekezelela ngibuye ke emtakaceni kokugcina kukhona lo sisi ekuthiwa kade yohlanga lezingane beziyogqilazo enye futhi yezinto engazi uhulumeni wethu akayithatheli ngane inyathelo kuthatha iy'ngane ezincane ngathi noma nge-7 yini eyinabani ebezigqilazwa ngocansi yonke lento ma uyibuka esenzeka namhlanje intulo siyaphi namphela kunelizwe siyaphi angibonge cha mntakaconto
1: siyabonga kakhulu kuhlangamandla
2: yabo
1: siyabonga senzeni hlongwana sawubona ngemsakazi wami abantu abangaphathekabe ngalamaqembu amasha khona ke impunyele ezathi abantu abawavula amaqembu abemaningi bayawakhokhela intuthuko leyo ngoba bathola imali ngawo amaqembu nje amaningi akhokhela ke abelungu ushoke la uhlongwana la hlongwane la kuyona ke i Facebook page yohlela sawu
3: sawu ayi kulo kungangena phakathi
1: ba
3: uyaphila mfethu
1: siyaphila njani
3: ngikhona ukhuluma nomuntu ongaziwa la ngicela ungazethi igama mfethu
1: nginezathu anonymous
3: konke kunenkinga mfethu sinayo thina abantu besilisa ngihlala la enkabeni yetheko I can mention Russell Street also duzane kakhulu nami. Yabona futhi uma khona nabanye abantu besilisa abalalele. Asikhami mfethu noma kanjani esitadini ngoba kulama flat esihlala kuwona kuhlala iy'ngane ey'ncane. Kuney'ngane zamantombazane. Kunomama bethu. Ngike nga-approacha omunye omlisa ngengisho ukuthi indoda ngimengane emotweni yayizindaba ihlenda ngaphambili

0: emsakazweni inkunzi eqhudele. Mambo ngingayisho le nto ukuthi siyayithanda izinto zamahhala. Iy'kole othisha bazukuhola ngazi ukuthi bophila kanjani ngoba phela izinto uma sekuthi imfundo iba mahhala namabhuku lawa ayenziwayo kusho ukuthi eyi angiyazi le nto ake ningilekeleleni ngiyinkunzi yeqhudu mina angikaze ngiyibona. Yabona lokhu kaba khona angikaze ngiyibone nje into ukuthi wayamahhala. Kuba khona indlela uyithole wena ukuthi uyithola mahhala kodwa kuba khona indlela oyikhokhela ngayo. Yaphetha-ke inkunzi yeqhudu ake ningilekeleleni bakithi. Ayi ngikaze ngiyizwa-ke le yokuqala le nokugcina.
1: Sanibona Nosipho. Olwami ukuthi sina nathi sabantu abamnyama akesikeni ukuba ne-hate, akesikeni ukuba nenzondo nezinye izinhlanga ngoba sonke sidalwe uNkulunkulu. Wes-ke umuntu mesezothi ene-hate aza khothe iBhayibheli kuwes ukuthi ungathi uthi esinye isizwe uyasizonda sowukuthi sowukuthi sho yonke into uzuthi neBhayibheli liyakufakazela. IBhayibheli ingafakaza kanjani? UNkulunkulu angamdala kanjani umuntu aphinde azokhuluma ngaye athi mubi? Hayi bantu asingakhohlisani-ke njengento engekho, asingakhohlisani njengento engekho. UNkulunkulu sithanda sonke. Yesi singakubeka esikushoyo ngabantu umbono omuntu nomuntu but le yenzondo hayi bandla. Mina ngikhondomi, ngiyabonga.
2: Ngibingelele mangubane umthwalo kaMenxe lo ngwakhanyile ngilapha esho wegcinhliziyo kuyadabukisa futhi nje kuyacasula ukuthi ngampela kusenabantu abasakholelwa ukuthi onke lamaqembu ahleze esungulwa kulokho kusukele ngo-1994 kuze kube manje asungulelwa bona abangakaboni namanje ukuthi kudlalwa ngabo. Ayikho yonke lento abasuke betshelwa yona kodwa laba bantu basuke besungula amaqembu ngenhloso yokusuthisa bona izisu zabo kanjalo nemindeni yabo lalabo abasondelene nabo.

Ya ngisakulelo phuzu lela ngisazengena kulona nje lokuthi kubalekile ukuthi umlando womculo siuqophe. Ngithemba ukuthi igenge sakhule efuna ukwenza umculo izofunda. Nabangekho emculweni kodwa bakwezinye izinto nje ezihlobene nobuciko. Bazofunda kakhulu kulabantu esibaqoqayo sibalethela bazokhuluma ngezipilo zabo ukuthi yini ofanele bayiqaphele ukuze phela singangeni emgodini ohodwa uma kuthi khona abashayeka khona bona nathi singashayeki laba kwashayeka khona bona especially nje sohlangothini lokuthi ikhono lakho likusebenzele empilweni iningi lalabaculi bakudala basenkingeni njengamanje impilo ayihambi kahle so igenge encane le ifuna ukungena kwezobuciko angathi ngalalela kuzizwe ukuthi bagejaphi ngempela yini ledinga ukulungiswa bese kuthi nalaba abanye noma mhlawumbe uthole ukuthi-ke awukho wena ebucikweni kodwa umuntu nje u-interested ekwazini ukuthi kwenzekani ngabantu ababedumile kudala ngiyafisa ukuthi uyilalele mhlawumbe khona la ungalekelela khona mhlawumbe khona umuntu wakini osakhula noma khona njengamanje onekhono noma onesiphiwo ukwazi ukuthi umlekelele ngoba lento isidinga sonke hhayi ukuthi idinga abaculi kuphela noma idinga labo abaphiwe kuphela sidinga sonke ukuthi sibambisane ekutheni into yethu eyigugu njengoba kule nyanga nje yefagugu yamagugu heritage kubalulekile ukuthi siyigcine into zethu ngempela right sesinezindlela eyilula manje noma ezi-afodekayo ze-social media zokuthi sikwazi ukuthi sixhumane asisenayo excuse ukuthi sithi hhayi akungeneki ubukhuni kunjani sebenzise lokho esinako yeah sebenzise lokho esinako kuyobonakala ngokuhamba kwesikhathi ukuthi-ke okunye esingenako sikuthathaphi so ya ngigqugquzela kakhulu le ukuthi asiyinake le zinto now ngiqonda ukuthini-ke uma siqopha umuntu la ezwini lomzansi kulolu hlelo sisimfake njengomamsana Benjamin Ball sibafaka ku-YouTube wezi lemzansi okay wamuzwa kulungile kodwa besingajabula futhi uma ungasilekelela ukuthi i-story sabo siqhubekele phambili sibone abantu abaningi ngokuthi uye ku-YouTube usibuke bese upress u-like bese uyacomment lokho kuzokwenza ukuthi i-algorithm yezwi not yezwi ye-YouTube iphushe kakhulu ibonwe nabanye abantu abantu bebeyisearcha bayithole kalula so enye yezinto esizayo leyo yes wayizwa noma ukuthi wayizwa kodwa siyacela ukuthi usilekelele nthi uyilike ucommente and then bese uyayishara futhi as well kuyasiza kakhulu lokho ya kuyasiza impela ngaphandle nje kokuphawula la emoyeni kodwa naku-social media iyakwazi ukuthi iqhubekele phambili into esiyenzile ibonwe abantu abaningi alright yilokho-ke nje bengithi angidlule kubona namhlanje ngikugcizelele ukuthi sizama ngawonke amandla ukuthi-ke uma sitheza kudala singagcini ngokuthi silalele umculo wabo kuphela kodwa uma sibathola sikwazi ukuthi-ke sikhulume nabo right njengenjwayelo-ke ngifuna ukuba live ku-TikTok wami @petzondi ku-TikTok ngifuna ukuba live sengenzile ungaye kongi-check-a khona ngoba ngifuna ukuyigqugquzela lento e-social media ngoba ngibona ngathi iyona sizosebenza noma esizosebenzisana nayo kakhulu ekwenzeni ezinye izinto ezibuye zibe slow ngapha ngapha la singakhona kodwa ziyashesha ngapha siyakwazi isixhumane ngenye indlela so yeah.

0: Ukhehla.
1: Ukhehla lentukhwana igama lami.
0: Alright.
1: Ngingoma edlala ngidlala ngebhomu.
0: Okay, siyabonga.
1: Thank you.
0: Right. Bang tinda ke. When you can be here. Oh, listela sokucula kudala, sokucula kanje. Asekho manje listela. Alright, kushini nomyo Paula, uthini Paula, sawubona?
2: Yebo nondaba.
0: Yebo.
2: Noma ngena isihloko angisazi ukuthi sithini, kodwa ngikhumbula kahle le ngoma le, ngangiseno 18 years ngiyayikhumbula.
0: Yo, okay.
2: Alright,
0: siyabonga. Uthini umunye Paula, sawubona?
3: Awu sawubona Paula, ajabula mfethu udlalela ingoma eyindala. Ukhawulani mgobhozi ke lona le Endwet.
0: Yeah.
3: Yabona ukhawulani akaqageli ke. Yabona le ngoma le i-freeway majita. Ngisho noma ungabuza kumina, ngizokutshela. Sho.
0: Ukhawulana ngaqageli.
3: Hayi angiqageli.
0: Yazethemba le ndoda. Yazethemba.
3: Hayi kakhulu, kakhulu 100%. Yabona laba bathe i-freeway. Bayibambe khona. Bayibambe lapho. Sho.
0: Okay, siyabo. Ngomithandiwe hey impendulo indlela eziza ngayo sawubona. Hello. Angathi asiqhumaneki ngapha ngibheka ngapha ku WhatsApp ngizwe ukuthi basekhona yini abazamile ukungitshela ukuthi le ngoma le emnandi kangaka. Kwakuhobani laba, uthi ke ngiyabingelela ukukhuluma nomfana kambulali, ngithi mina uMessi Phakela. Na i-voice note. Oh, voice note yima. Yima voice note, uqalela kude angakwenze njani. Ngikufuna la.
4: Sawubona nondaba, ngithi mina i-splash, this is splash. Mina ukathi idimzinyathi.
0: Splash, alright.
5: Hey, nondaba niyaphila lapha ezulu lomzansi.
0: Yeah, siyaphila.
5: Umzwane lo njoma namhlophe lo. Cha. Nami ngihamba nalawa bathi freeway majeta. Iyona impela nje. Angivamisile ukushaya eceleni, ngivamise ukushaya khona nqwa. Ngilaye nandi ohlange.
0: Yho, nawe umuntu ozethembayo. Yeah. Khona thi la nondaba freeway le kusho umabhodla kwajikwa mashinciko. Okay, siyabonga mabhodla. Omunye uthi ke freeway majita ukhuluma nobonko sibalikhulu ngisemkhanya kude eJozini. Nine voice note siphuthume nje sizothi
6: Mpumulo.
0: Yebo.
6: Hayi Mpumulo, ilelo nginama hayi uMessi Phakela lo ushale ingoma impela. Hayi uMessi Phakela. Hayi uyena Mpolosi. Okay. Thank you. Hayi mina uMthani Sibisi. La emona emadiminele Christ. Danke msakazi.
0: All right, angisazi ngakhipha ama results yabo. Hayi lula lena. 1 2 3 4 5 6 ngirekhoda ba 6 abayitholile nabashaya khona ukuthi le ngoma ubani. Yeah, baqinisile. Iyona ngempela i freeway. Yeah, iyona. Yeah, sorry nabaya bashokunye. Yon bel freeway. Machita igama le ngoma. Lo izwayo manje Ntombi Ndaba, think more about me. Ntombi and the survivor.

0: Ya, wena uzongikhethela ukuthi yipi ukuthi ke hayi siphume ngayo namhlanje ke kulula nje. Soqala ngoWhatsApp, WhatsApp uzothumela ufike la ufuna ukufika khona. Kodwa ingcingo ngizosho bese ngiyithatha khona ngizokwazi ukubala kahle, right? Singaphazamiseki. Uma sesibala ukuthi sivele sathatha yabo, so ngizokwenza sure ukuthi ingcingo ngiyithatha nje. Ake lethe ngo-past 8 njengoba ku 17 past 8 njengamanje. Ya, ngo-past 8 ke. So ithatha lapho ke izingcingo. Kwamanje
1: my boys, boys, we are the good boys. My

0: Yeah, futhi yona ofuna siphume ngayo 0604807164 ngiqale ngeyingcinga thathe inhlanu kuphela. Sawubona.
1: Yebo, sithathana kaBhuma. Margaret emathabathini.
0: All right. Siyabonga, chakalaka tu. Sithole ivoti 1-0 score njengamanje. Kuhamba phambili ichakalaka du 0604807164. Soqala ngeyingcingo, emva kwalokho bese siyake kuma WhatsApp. Sawubona
2: babuzeni.
0: Yebo,
2: umntum bahambe lami lasi chakalaka du.
0: Alright, siyabonga. 2-0 chakalaka du ihamba phambili, kodwa sazi nangezinye insuku eziqale kanje zihambe kanje kuyaba hayi gcineni kuvele zishitshe futhi izinto ungabusazi manje ukuthi kanti zihamba kanjani. Khona omunye okhulumayo ngizwa ukuthi uthini. Sawubona.
3: Yebo, ndinandaba.
0: Yebo,
3: shakalaka gugu gogo ofane mzomosha.
0: Okay, siyabonga gogo. Yebo, siyabonga. Okay. One more. Yes, one more. 0604807164. Phakathi kwa Matsidiso no Chakalaka du. Kwazika Mr. Chaklas ne Zone 3. Yipho ufuna siphume ngayo namhlanje ke. Just before 9 khona manje nje. Kuyona ozoyizwa. Khona Paula angizuthini. Sawubona.
4: Baba nendaba ntantsane.
0: Siyaphila njani?
4: Ukhuluma nobongane wakuthulisi la ohlanga.
0: Yeah.
4: Yenkela obuthakala kafunde yokukana phezu ngabona.
0: Okay. Yeah. Okay, khona ukugcina. Sathi ya, sathi vote lokugcina. Kodwa isikho fonile red yabonje. Mo uthi ufuna ukusazi isikho simi kanjani. Sawubona.
5: Manda.
0: Yeah.
5: Hayi, kwazi ungenkobomo.
0: Ba.
5: Hayi, nami ngithi tuyeke mwana.
0: Sidi.
5: Sidi.
0: Okay, shoot to 4-1 score.
5: Siyabonga Manda.
0: Alright, siyabonga nani. Okay, sivalile ngapha usuphelile umdlalo. Khalile indweba. Size ngapha ke manje ku WhatsApp uzohlehla ngihlehle ngifike ziqale nini ziqale la. Okay, ngibone ukuthi lo ukhuluma nathi yini kuqala. Oh, empty. Size la. Oh, ngathi empty futhi nala. Okay, asidlulele la sibone ukuthi kukhonani.
6: Oh, kakashi.
0: Yebo.
6: Oh, madoda, ayi khulula mfana. Hawu madoda, zondi. Hayi wodwa umnandi umculo wangaleza ikhathi madoda. Ayi. Jealous down. Hayi baba umnguni la inandi, ngiyabonga.
0: Alright. Ubencoma nje umnguni, siyabonga. Ake ngithole ukuthi uthini omunye oPaula ngoWhatsApp. Usingiyabingelela kuwena nendaba. Mina ngihamba no number 2 obhalile uFlorence Siphithiphithi sezwi uMadlamini. Thanks. Okay. Right, yathola ivoti uMathidiso. Sawubona Mpolo, ngicela uphume ngo number 2 uMathidi uShabangu uthi useClement. Right, uthume ngiyele umsakazi nabalaleli ngihleli nawe ezakudala umzikhanyile la intuzuma ka E. Okay, omunye uChakalaka du. Hayi sho ngithi ubani? Okay, ngathi ngiyalithatha lelo voti. Omunye uthi hi Mpolo, hope uyaphila. Ngithi ngihleli nawe nabazukulu bami. Mama yena Mkhunu. Alright, omunye uthi ke Mpolo, ngikhetha number 1 Chakalaka ugogo emulweni. Futhi ke uChakalaka du lowa. Uthi omunye ile yokuqala ingoma bonkosisi balikhulu uthi usemkhanya kude.

0: nabalaleli.
1: Uzulule magaye nabalaleli.
2: Magaye ngingowesifazane, indabuko yami ngingumZulu. UNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana, kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo e-Eastern Cape. Sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba. Unenyangana nje efikile emhlabeni. Inkinga ke esengibhekana nayo landosi, bayamcela umntwana le kubo kwakhe. Baba nosiko lwabo la, ethi kusikwa sikwa la ebusweni. Lokho abakubiza ngokugaba. Indosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona, kodwa kumina ayi akuvumi indosi. Akeni ngilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini?
3: Ngumele ingane nje iyokwenza usiko, ingane iqhubeke nempilo yakhe, naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo. Mama qhubeka uvikela ingane yakhe, uma ubotshwa kwehlula
2: shona enkantolo,
3: ugijima uye enkantolo uyofuna i-court order uvikela ingane yakhe.
4: Isikhathi esiphila kusona magaya akufani sakudala, kobo ukuthi ucele bugaya usiqebhule ingane, usebhule ingane, akusafani isikhathi magaya.
2: Uthi umama wena hhayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
4: 100%.
5: Bazuthembeka mayenqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga. Uzogcina ngasamthembi, bengasamthembi ukuthi engasathembi ukuthi lengane ufuze sabelane kuba nosi. Ngoba phela mawenzela usiko ingane mangeyona yakhona iba nenkinga mhlambi yafa. Akayenzela usiko makwingane yakhona lapha.
0: Ngokumele usifikabikabi nobhite kuyizinzansi FM. Kuyizilomzansi lomzansi ngiyakubona ngiyakubona.

yanyakazi siswe ya imnandike intoma inje angiboni mina ukuthi ngabe siyonelani ayishubileke nje kanjena akasibambe nje ngaloshuni siye siyosithela nayo noma kanjani ngo 12 o'clock kodwa ngini mabandla kamjokane kandaba ngithi kunina bekeshana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bakankomo yilahlekile ziyawufuhle bekasoshangane nina bote kulabafazi bakanomgaphi bete kulabahlezi emlovini yeta

umoya o 98.0 FM sengiyoze ngithini kuwe qoma ntombi nakho ngiphelele endleleni ha sika madoda kulengile kubula kuthi ngale WhatsApp yakwazi kungithola WhatsApp station 0638208448 ngiyabona imlayelo ziyangena yalakanyana abantu bafuna ukukhuluma bafuna ukuthi makhaya isikhona futhi isikhona kwalinga singabaze kumnandi ukuhlala nawe adona la ukuba nawe nje kumina kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ungangiphoxi ngolinga uzumeke zimnandi indaba ngiyiphethe awubheke nje ke ngoba amabombo abheke kwanqa izivele abantu abaningi kusasa bathi hayi sibheke kwanqa izivele mfowethu you like it or not abantu bayididilizela ke ungasali nawe ungalinga usale abantu belanda izinto zabo lapha yakwanqa izivele health and beauty basaqhubeka nokwenzima ngaliso nayo leyo khombo yabo uJehova ongcwele nayi le khombo yabo othi ungageza ngayo uqaqeka izinto zakho awu madoda uthi ungageza ngayo kuvuleka izinto babuzana abantu awu makhaya wanje kanti cha imfihlo ngaya kwanqa izivele health and beauty ithemba labantu ke ingqa izivele abantu ke sebethi cha kukwazi into ziyenzeka awubheke nje ngoba lekhombe engikhuluma ngayo ngikuphuthuma ungakalali ngoba ngiyazi uzozumeka lekhombe engikhuluma ngayo le ekuthiwa yokugeza hayi ngiyesaba ngazi mina fanele ngithini ngenxa yeyimangaliso sithe yazenza kubantu uqaqeka imishado kuvuleka izimali ezavalekayo uthotha umuntu kade wabhalisa go raf kodwa weni imali zakho ayiqhamuki walinyazwa imoto wali imali engozini kodwa imali zakho ayiphumi le khombo ke iqaqala omafindo iqaqala lezo zinto ezisoke ezibophile ezifuna into zakho ukuyidonsela emuva ifike ke

Ya le combo nje ngikutshela ngayo yakuboke kwalelo bodlela lelo lelo elivusa umtelele nayi nombolo u 073 573 67 332 iyona nombolo ke leyo ozobathinta kuyona abakwanga izivelo ngabathinta namanje uzokhuluma nabo babakusize kule yonke ingobhekene nayo kodwa ke wena nje ngokuthola lo nombolo kumina ngibone ngathi zesuliwe kuwena inyembezi ukuthi unaleyo nombolo sekukuwena ukuthi uyifonela nini kodwa yona ukuba nayo leyo nombolo kuthathe njengesibusiso ukuthi seyiqalile ukuqaqeka kinto zakho ngoba ibona abantu ozothi uma ukhuluma nabo isiZulu abayaziyo abakwaziyo ukuhlupheka komuntu bayakwazi futhi ukulifihla ihlazo lomuntu mawuxoxa nabo uyazi ukuthi okhuluma nabo kuyimfihlo kuyophelela phakathi kwakho nabo abamhlambalazi umuntu sikhuluma lapha ngabakwabangqayizivele health and beauty uyayizwa lento health impilo beauty ubuhle kusho ukuthi yahambisana lento ukuze ube mhle fanele uqale uphile enyameni kulungileke onezindlebe uzwile biza ukuthi ke sukuma ke uyiyele wena khona kwanqayizivele health and beauty right mina ngigama ngingubheki ngokwacela isibonga ngikhumbula ngizisho awuthi ngizisho ke ngubheki izitha ngingumphiliseni ngokwacela isibonga ngiqhamba ngapha kwamaphumulo ya ilangazalwa khona so nje yonke into yami imvelaphi yami ngala kwangoni ngibona ngoni lutho nje ngoba indaba yaqala lapho ayikona nje ukukuthanda nje mina yebo kodwa cha ngamanu abushana bese sizotayela ake ngithathe nayi ingoma eshisa ikhotha kulezi insuku kuna 8:30 FM 27 minutes past 9 o'clock.

Abushone ah usuka madoda abantu futhi ayikonakele uyabona kulezi insuku hayi ingane yakhe imithi ma awungiboleka amangqushana ke ngiyozama ukurecord istudio inike inike inike ingane yakho imithi nje ma ngisafuna ukuzama noma umucube munye uyangizwa uthi ngithini awungilinde kancane yes encingweni yes yes ngiyakubona uyakubona shaya uyakubona kuzimalanga uyabona uma ingane yakho ithi nje baba awungizame baba ngokuncane ngisafuna ukorekhoda ngingizwa umoya wami uthi angihambe ngiyorekhoda inike ingane yakho ngoba namhlanje sekuvele kuphenduka itafula nje sihleli kanje ingane ivele ishintshe nje ivele ishintshe ingane iduma ingane iqashwe ingane ihole ingane kudliwa imali la ekhaya ushintshe umuzi la ekhaya ishintshe impilo gibela imoto ingane ngomucu nje odwa ngizwa uthi ngithini ngendlela impilo esishesha ngakhona namhlanje umntwana wakho umethi ngicela ukuyongena e-studio ungamnqabeli ungashuthi awu usuqala

0: uyena ngiyabazi mina inkinga iyena
1: njani man
0: ay isalo wa ibese yabo wawe wathola isimamo uyena nekinga nabantu simama hayi abantu bazoba nekinga naye ngona nje wangikhuluma mina udadewethu washa ngamba
1: Oh hawa. Hawe imnandikele wena u ex sibari yakhe.
0: Eh kodwa nje kwa one day.
1: Yabo. Man, what ana nesizwako one day.
0: Eh ngiyazwa ngayo ngoba wayemuzwa imsakazo wase ngitshela ngamazi umuntu wayenza kanje kanje kanje. Ngabotha igeka amphinda umthengo ufumaka. Uyazi ukuthi ngikana wathula.
1: Hayi angifuni ke asingashoki ukuthi wathini usisi ngoba manje le izosuka ixoshe nomuntu obesacabanga ngumsisto zani kodwa hayi ngoba kukuhlukumeza ngithi hayi ngoba ehlukumeza
0: hey njengoba aphela ngitshe angifuni ukuthi ngihlambalaze angihlambalaze akuthi kwabe yinkinga njani kodwa uyena ufayile ngokuthi qala
1: oh
0: hey hayi kuthi abamfuni ukuthi bami
1: Kodwa ngayazi kanjani linkinga manje ngoba phela lento into yokuthi usondele kuyena Thozani uthi hayi Thozani mfana lungisa la nala nala izolunga lento yeah
0: shuka ngizaka ulangaze uthi wathatha amazi la ngithi yabo wathi ekhuluma lo ekhuluma wathi hayi ngomuntu ngiyamazi kanti ngiyomazela nje wathi hayi bo ngathi ukuthi kuyena kanti ngamfasha kwenza u-one, two, and three, engekubali. Ngase ngiyabotisha, ayi, le ndoda inenkinga. Iyeke inenkinga nabantu esibamba. Asishele ukudayisa ezozonke nje, kodwa uyena fayishele. Uyayazibaba, kunezinto ukwazi ukuyikhuluma, kodwa nje bangase ahlangane nami, ngoba ngayibuza e-workshop noma ehamba la komlazi.
1: Iya, wena umazi mina ngamehlo.
0: Eh ayithi ngesikhathi ukuthi ngathi mina ngiyamazi umuntu
1: lo. Ah, usibari.
0: Ngoba kakhulu. Eh, kodwa ngeke ngikwazi ukumcontract.
1: Cha cha cha. Cha asingasho. Hayi. Mhlambe le nkinga nayo wonke umuntu na inqwaba yabantu abanayo. Eh.
0: Mhlambe bancane. Bancane. Uyazi ukuthi umsuka ukuthi
1: Ngisho ngisho hayi ngisho hayi ngisho
0: amathe ngisho phela ngakukhap no ngihlala e office boys
1: ah mfethu hayi umkhaya wethu lo asimsize mfethu asimsize mfethu manje kwavela kwa one day kwa one day nosisi kwaphela njalo
0: eh futhi ngisho
1: ayikho nje yena ngikuthethe uzocinisa uphunyukile ngiyakubona kade ufuna ukushayeka ngisho ngisho
0: Yeah,
1: sizwileke la kwimpucuzeko bese nedlulu uthe umcimbi waphela kabi awu madoda waphela isandlali yasemandaba suka mfowethu uyabona masikhuluma ngokhuzane sikhuluma ngomculo kaKhuzane mfowethu ngisho ungangilandeli i-album yakhe aqala ngayo ukucula uyidlali namhlanje isavutha bhe awuzwe nje ingoma indala lezi kodwa usathi uba uyidlala uze ukuthi ladlala idlamlenze awusuka madoda awuzwe nje
2: wemfana yeah you wemfana wemfana
1: hey miyeke kufana miyeke kufana madoda miyeke ukuzana madoda awuyinkinga uyisikoleni ayi
2: Wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi wabulalumntana mi

0: kudabalekile mfana uthi othandweni kufuna umubono ukuthi uqondene nomuntu othi uthe ukuhlakanipha wena uma ufuna lenqola yeni ihambe yothando thageqe thatha nje geqe wena nje vele uzehlise nje miyekeke kanquluke kodwa angakwenzi isithuphethu angadlali ngawe kodwa ukuzothandweni sibalanse engathi ngakhona owehlela ngezantsi kancane singaqongi sonke sawubona
1: usema ngisemoyeni kanye lawo magayo ubabashane lo enhlongeni
0: sobabili siyasakaza manje ubabakashane
1: ubabashane enhlongeni umngoma
0: hawo umngoma hawo madoda niyaphila kodwa niyaphila umngoma
1: hawo siyaphila baba siyaphila
0: konje ungabona komfume
1: Yebo.
0: Yawu mathandise lalela.
1: Kukhona isizwe ehlathi wona Mngoma ungena njalo kumagayi wena uma lokhuza ema sitheza kula igarage kasebazimtoti la. Lathi wena ungena njalo.
0: Hayi, mjeni inhlahla zabantu ayifani.
1: Impela usukoze le Albert ayiqophayo.
0: Oh,
1: ubabhala.
0: Hayi, ngiyibona.
1: Usukoze yona.
0: Ngiyibona, oh mangidlala la nina nomkhizo shuthayo.
1: Yebo baba yebo.
0: Mathatha
1: usiyulalela nje naye, ulalela nje naye.
0: Bhala kophalele phalele thelweni.
1: Hawu. Ule njalo nje. Ngikhona la.
0: Phila man, phila baba, phila. Uyinkunzi wena.
1: Number 1.
0: 23 minutes to 11 o'clock. Shikubini ngani umphiniseni? Bathi mphi umphiniseni with a pegizitha. La kuna radio zero FM. Atsongo lo start. Hayi ngathi sobe sayiphone this. Umakhaya ungathi muhle kanje. Hey, ngiyaqala ukubona umakhaya kanje.

0: Ah, sikamadada, uma kanjoko lo. Sizophansa emshisandlu. Ukhala nge-iPhone. Kulungile. Usemoyeni, sawubona.
1: Bakhala.
0: Buti. Hayi mami. Ave ngicupha ikhala. Nalandelana nomabhala. Ubani lo ngathi yena? Bafala bafala. Shutha mashutane nawe. Aphela amalahle. Yes.
1: Akaphela amalahle manje. Uyashatsha.
0: Asekhona amalahle.
1: Hayi uyashatsha wonke.
0: Ah madoda aphila mkhize. Niyaphila embumbulu baba.
1: Hayi siyaphila impela. Ngipholile ngikhona.
0: Na nasi nemndeni yonke nje lekhaya yonke into kuhamba kahle. Akube njalo mkhize, akube njalo khabazela. Asixoxe lutho, sisuke nje siphakamise izandla nje zokuthi hayi nathi sihlele ezweni.
1: Sihlele ezweni.
0: Awu ngiyayithanda leyo ndawana, ngiyayithanda mkhize leyo ndawana.
1: Ukuthi sihlezi nje ezweni.
0: Yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, yebo, awu. Yey.
1: Uthokozana ekhathi ngizomshuta mahala.
0: Angizwa mfowethu.
1: Uthokozani bese thatha ngifuna ukumshuta
0: mahala. Amen. Ayahlangana umcimbi kaThokozani. Umfundisi simtholile. Ucameraman usekhona. Sekushada umuntu manje.
1: Sekushada umakhulu.
0: Hayi ngeke angizameni bafowethu. No no no wazi ukuthi khona umuntu yabona. Asimzameleni mani, asimzameleni nje. Isenze zimanga nje kuthiwa nanku umndeni sawumisayo siyabalaleli. Sawumisa umndeni. Naku bazala abantwana kutholakala izingane. Sihlale siyobabheka ukuthi bahleli kanjani.
1: Akuneki ndoda ihlale
0: kanjani. Hayi ngiphatha buhlungu lento mkhizi. Ingiphatha kabi ngoba uyabona omunye umuntu yalo ugcina esenze izimangaliso wayikhala sizwe kuthiwa sasithuleleni. Yayibo indaba. Ah, abu, abi, abi.
1: Abantu baba, khona baba nje basondela abantu. Thole ukuthi kade ihlale
0: naye. Kunjani? Kunjani? Kunjani?
1: Manje siniyekela lethu kanti.
0: Hayi, asimniya simzameni bafowethu.
1: Hayi, bese simzame ngabela.
0: Hayi, umuntu into yokukhulunywa le. Hayi, ngiyakuzwa mkhize, bayakubika ukuhlula amadoda kuyabikwa. Phila ke baba, cameraman sesinaye siyabonga. Yaki. Amen, siyabonga. Awuzohamba kahle umcimbi walensizwe. Hayi impela hayi, kuyahlangana. Umfundisi khona eTuzum. Cameraman sekhona. Khona ezothi hayi mina idekho ngingayenza mase nithola itende. Awu madoda. Uyabona uzoma kuthiwa umuntu usadinga healing. Makuthi umuntu usadinga ukuphola uThokozani ngathi uhethekile umuntu osadinga ukuphola ayikho ke lebhlungu ukuthi usathi uyaphola abantu bavele bakubuza.

Lo mntu othanda naye uphi? Hawu. Sanongibuza yena ngisafuna ukuphola manje. Angishane phansi kwaceza. Ndoda nangumzukulu. Uthi healing.

0: Ah, wakalisiza umjeya lapha kwaSoyimane. Ujabulane, yaphila umjeya mfowethu. Ujabulane lapha kwaSoyimane. Insizwe ehlele ezweni. Ayikudluki le. Usemthakazweni sawubona.
1: Shenkwafika, shenkwamakhaya.
0: Shenkwangcobo kunjani?
1: Yes, khona mfowethu, njani bo?
0: Hayi mfowethu, ngabe usuzwile mfowethu, mina ngiphelele nje ngithe imukuthu.
1: Hayi mfowethu mani, senawe mpizenye.
0: Sikhuluma into eyiningi, uthe KK igqishile insizwa ilalela imsakazo izolomzansi.
1: Igqishile mfowethu, igqishile, ngiqhamuka iqoqa yonke ihostela mfowethu ilalela izolomzansi.
0: Bazi ngalo msakazo.
1: Hambe ngingena umnyango lomnyango, ngithe vula 98.0.
0: Hawu mfowethu, angiyazi.
1: Ya, kodwa manje. Kodwa manje akusizwe lensizwa akanxumalo manje.
0: Hayi uyayibona lento isithanda babuhlungu manje.
1: Lensizwa akanxumalo ayisizwe kodwa magayi ukuthi lensizwa akanxumalo isizakale kanti nayo izwe ngaphambili impela. Ngeke sikwazi ngidlaka kanti sizingela
0: sizwe. Sengeke simnunusele ngento angayifuni. Hayi umevele
1: ukuthi ayizwe ngaphambili.
0: Ukuthi
1: ihlale phakathi kwamadoda ibeke inkinga yayo. Bese ke kushiye ukuthi cha insizwa yakhe into ezokusiza.
0: Yes, yes, yes.
1: Ngoba wena magayi into edala ngikhulume kanje.
0: Yeah.
1: Umbono umbhalo njalo mekhuluma. Akucacwa noma

0: ngayo ukuthi ufuna umuntu ozoba yisebenzi nomfuna umuntu azothandana
1: naye.
0: Ilapho la, ilapho la isike ngidukele khona ukuthi ufuna isebenzi nomfuna umuntu azothandana naye manje.
1: Mama ngiyibuka lapha ngcobo nje hayi ukuthi nami ngibuka nje ngesolami engathi noma kubanjiswe nothandweni kodwa engathi engaba nomqondo business ufisa umuntu onjalo ozohamba na indlela efanayo ngoba u business minded
0: eh wena maka hayi kodwa ke manje
1: asazithole ngayo
0: akhulume kungacaca ukuthi ufuna isebenzi noma ufuna umakhosi
1: yes
0: fanele naqonde ukuthi ngifuna isebenzi noma ngifuna umakhosi hayi ke usingakwazi ukuthi izabaleke
1: khona ningakuzama bafethu nathembisa kahle kangaka mama maka ukuthi uyaqondisa ke khona ningakuhlanganisa njengeinsizo
0: maka hayi mina ngivumela obala ngi expectation
1: yeah
0: ngabe ngakhuluma mhlambe la kusidodo mhlambe ngakhuluma sentimes ukuthi bafethu la izinto omzazi wasesifitene sesazane nesazane ake sathola indawo la sohlala khona eyeniyeke bafethu ukuthi ngiphale emaregeni inyaka nonyaka ekekuzwakala indoda ikifika iveze ukuthi mina nginale nkinga nale nkinga nale nkinga kukhulumeni ukuthi inkinga yakhe ngalungiswa kanjani akuvanze magayi kwenzeke
1: bekhona nabesifazane noma nifuna isigungwana senu madoda nje
0: cha mfowethu sifuna amadoda ngoba ngangikhuluma ngoba iy'nsizwa njalo lama uvula iredio hayi abantu besifazane mina ngathi madoda ake sakheni indawo la sohlanganani khona eke sikhulumeni indoda ikisho ukuthi inkinga yami la ngoba magayi singamuzwe namagayi umuntu ekhuluma ngothando nje kale ndaba isuku othandi abantu abaningi omagaya babazo yini so na ungababuza ngithi ubaba wakho bani wakabani baningi abantu abangeke bakutshele leyo nto manje uthole ukuthi indaba isile othandwe nje mhlawumbe intombi noma ngabe iyafuna ukumqoma kodwa yithi angifuni ukuqoma umuntu engingamazi imvela yakhe ngoba ngathi ngiyaqoma nganisihlobo kutholakala sekuthi umbhena akazi ukuthi imvela yakhe uyisibani abhadwe enye-ke magaya into leyo sikushaya abantu abaningi ababazo yini
1: obani
0: bakabani
1: Yakuzwa Jobo thina sibambe lapha akanti indaba isuka kude
0: ingawo ngithona amagaya engathi iy'nsizwa bey'ngane zishisa iy'nsizwa futhi yingesabi ishangane iy'nsizwa isibhodle insizwa ukuthi mina nginale nkinga mina ngoba ziningi omagaya iy'nsizwa
1: yebo buti yebo awukho umuzi ongenantuthu wonke umuzi unentuthu yawo
0: kodwa into yokusiza magaya ukuthi uphumele obala uso ukuthi sengibhajiwe manje nengquma ngithi ngiyagibela bese sokutshela igwegwesa kanje ukuqhamela phezulu ngoba wena magayi na one usamneshozo walo
1: ngakunjalo
0: yini wathi uma ufika uhlatshwa ameva uthuka bathatha ameva amanye bakubambe babe ngathathi ushukela bawuthele enxebeni manje izinto eziningi wena uyathi umuntu ehlatshwa ameva afuna ukuthi athathe ushukela ufake lapho oqhubeka ameva ahlale kanti ngeke iva likhishwa ngelinga eke likhishwe ushukela ake kuye kelinkizi ukusaba ukuthi eke uveze ukuthi inkinga yami mina kwaba manje ukushaya lukhala njalo eredweni unyaka nonyaka zivula ed ukhala ngento eyona mina ngangiboni kahle ngingathi nje le nsiza nawo le ingakise ngaphambili noma-ke mhlawumbe ifona ukuthi singahlangana kuhambe sekuyona eke sike kuhlale phansi ukuthi hayi inkinga yami madoda ile bese sisho ukuthi phuma kanje
1: ngoba mkhulu siyabonga thank
0: you
1: Ya, isho njalo ke into kunalethe Zero FM sibheke noma kanjani lapha ya kuphi na ku 11 o'clock noma kanjani siwele umthavono. Kube ngena ke ngizwe lokuthi uthini sawubona.
2: Ngakhaya omkhulu.
1: Ninjani ma?
2: Hey, angingenile ekhaya elikhulu.
1: Ah, kunzima mtaka ma. Ubani esikhuluma naye ngathi yena. Ah, mabungani. Ngingile baba. Yeah, I'm gonna need a judge to the fair.

macho sitshele ngabe ngabe madoda utibeza hansi kwaXhosa malengoma kwela mampondo kwela maXhosa wenkosi kabawo man ungapheli kuyahlola man chin kuthiwa ke angikwaziseke ukuthi noma kanjani ke kusasa ke avuliwa amahhovisi akwanqa izivele hamba ke nawe uyayitholela ke oqondene ke nalokho okudingayo benza nje into eyiningi ezahlukahlukene nawe uzosizakala ngiyakuthembisa impela ukuthi ke vakashela laphaya kwanqa izivele bakhona ePine Town bane office ePine Town lapha eUniland Center eUniland ke iyabadida abaningi iUniland nali ibhilidi elixhumene neHollywood lelo bhilidi nje elixhumene neHollywood leli bhilidi libizwa kuthiwa iUniland iUniland building yokanye iUniland Center elixhumene nje neHollywood uma useHollywood nje uyalibona leli bhilidi la njengoba kuthiwa ke iUniland nje

uzolibona lixhumene nje emhlane weHollywood uzoyithela ke kulona ke lelo bhilidi uma ufika kulona ke enumber 16 ila uzofica khona ke ihhovisi la kwa Ngqayizivele Health and Beauty. Kanti ke ma umuntu othi mina ngakhela iTheku ma ula eThekwini woza la eJwayelani na uJwayelani lomncanyanyana la phansi kwama bridge umuyo gibela konandarenka ngithi yabo labo uJwayelani odlula phambi kwabo phambi komnyango wabo abahlukaniswe uCrown nanankukelo ngenhla lo onamasaluna namathelo odongeni amabakeries kuyabhakwa kwenziwa yonke ini amabhizinisi nje amaningi anamathele iy'todlwana lezi ey'namathele odongeni lejwayelani abakangayiziveleke nabo uzobafica lapho phezulu base-second floor office number 33 ngenhlanhla ku-33 ubhaliwe nasesicabheni ma ufika nje ubuka isicabha uzowubona lo 33 ilo-ke ikhaya lenqaba lelo yilo-ke ikhaya lekhombo yokugeza lelo yilo-ke ikhaya likavukume nogeqa lelo lakwangqayizivele phekwe eJwayelani enumber 33 lanje makethe phansi kwebridge musulapho ngisho uduka nje donsa ucinga ufone bazokuyalela awubheke ngoba nalapho utho ngathi bakhona ngemumva kwe-new shop sekube yi-new shop ngaphambili ngemva kwayo nje i-new shop naba bakwangqayizivele banehhovisi lapho e-office number 4 uzoyithola yonke lento engikhuluma ngayo hambe stenga lapha kwadukuza kweselembe eleyicamanye amalembe ngokukhalipha ilembe lalihlakaniphe kakhulu leli kusho ukuthi amanye amalembe laliweqa ngobuhlakani lapha estenga kuneshaka mall ekuthiwa yishaka mall uzobafica khona-ke bakwangqayizivele uzolifica-ke futhi-ke yonke lento engikhuluma ngayo nalo leli bhodlela ungaliyeki ungaliyeki leli bhodlela mntama ngiyakucela nje ungaliyeki ngoba ngisho kwathiwa nje hhayi ukuthi ugulela lokho okukulela embhedeni kodwa ube nento yakho hlalihlala ubuyihabule ulihabu liyakwazi nokulungisa isinye umchamo umchamo onukayo mhlawumbe umchamo ongathi ungcolile awazi nakonakelephi liyakwazi ukufika liklini isinye lisibuyisele esimeni ube clean nawe abanye bahlushwa izinso leli bhodlela liyangena futhi ey'nsweni liyakwazi ukuthi libasize abantu abanenkinga yezinso ma ngase ukuthi angibale nje imisebenzi yalo kungasekuseni ma kuthiwa ngikubalele nje ezenziwa ileli bhodlela okuthiwa yinqaba lakwangqayizivele Health and Beauty khona abantu eseliyimpilo kubona ethi umuntu angisaphili lingekho inyanga nenyanga ngiyalivuselela hawu hawu abantu abadala bathatha nga-3 athi umuntu ngifuna ukukhava inyanga yonke athi isonto nje ngiyazi ukuthi shaya seliphelile ibhodlela akulathenge 4 same time impilo yakhe ngoba uyawuza umehluko ukuthi magaye ngivuka ngiyilula ngisho ngivuka nje ekuseni uma ngiphuzelela ibhodlela ngize umzimba ulula nje uyayibona yini libuyisa amasosha omzimba libuyise lowamfutho egazini hayi ke ukuhamba-ke hhayi balithathiswa kwamagwinya mntama uyakwazi amagwinya ashisayo ubuthaphuthaphu hawu balithathiswa kwamagwinya ashisayo ingakho ngithi ingqayingqayi naw ungasali ey'ntweni enje bangathi abantu benaku uyasindwa ngala usale kodwa makhulunywa ngamabhanoyi ugijima manje makhulunywa ngamabhanoyi lawa imali lezi ey'khuphi kuyakhushulwana hayi hamba ufuna abakho nawe bazophakamisa make bangena emva kwakho nawe usuyaphakama ugijima uzube mfishane kodwa uma sikutshela ngempilo sithi nayo impilo nali ibhodlela elisiza abantu hayi zobona kodwa uyafa izinhlumbu nakulabo abaphethelwa imizi yabo mhlawumbe ngwesilisa induka isaphakami kahle umuntu uthi uyazizama uyezwa ukuthi hayi siyasekelwa le sithi ngisandla ngaphansi hayi ayisakwazi phela nje ukuyela hayi lutho lalelake uma unaleyo nkinga anginendaba ukuthi nesikhathi esingakanani ikuphethe kodwa ma ngempela uyimisele nawe ngokusinda awuye kwangqayizivele futhi ucele bakunikeze uvukume nogeqa ngangizwa ngithini vuka u

0: shukran.
1: Siyabonga. Mjolisi, isikhathi sibe sincane sisohlela mfethu. Nawe ngiyazi ukuthi uqondene nezinsuku zakho busy ngazo. Ayikho into engenziwa. Singakwazi uphinde sihlele futhi sizohlala phansi. Abalali bebekulindela ngifuna ukungasho. Muko waphatha igama lika Mjolisi kunyakaza wonke umuntu athi hayi alali. Bese ngumuntu onamanga nje. Sengiyabonga ngoba usofikile mfethu. Abantu babaza nenhlonipho yakho Mjolisi. Ukuthiwa umuntu ophumelele kodwa you so humble, you down down down down. Mhlambe yini imfihlo yakho ngoba sesibona abantu mase bephumelele umuntu esehamba ekhukhumala ubone ukuthi hey usedumile lo muntu kodwa wena you always phansi nenhlonipho futhi abantu bayibabaza kuwena. Ngitshale lento nako manje nasemavukaneni wamavukane ushaye iPA yodwa ubone sekhukhumala kuyivukane awubatshele ukuthi le ndlela ihanjwa kanjani.
0: Ngicabanga ukuthi inhlonipho ke into vele engaboli. Yebo, so indeed ngithi uyisebenzisa kunoma ubani ombonayo ngoba mhlawumbe awunalo ulwazi lokuthi lo muntu uphetheni yena noma ngathiwa kanayo imali noma athiwa kanayo lo even ipara uthi ipara linesibusiso nje elingakunika sona but uthola ukuthi ngoba wena ubona enye into mhlawumbe noma isimo sakhe lo muntu lo bese kuba ukuthi umthatha ngenye indlela. So angicabangi ukuthi because abanye abantu bekholele ukuthini umuntu okufanele umhloniphe umuntu mhlawumbe onotho noma onjani kanti wonke umuntu ophila emhlabeni kufanele ukwazi ukumhlonipha ngoba ngelinye ilanga mhlawumbe asazi yaye kuthiwa kunezulu ngale mhlawumbe uyofica kumena lo ngamhlonipha
1: ihlonipha nalayo ingayikwendela khona.
0: Yebo, so ngicabanga ukuthi into enjalo wonke umuntu omhloniphayo ngicabanga ukuthi abantu-ke uthando lwakheka kanjalo kubantu ukuthi ukwazi ukuhlonipha wonke umuntu ngoba makhona abantu ongabahloniphanga. Ngicabanga ukuthi kuneminyango ongathi na ufika khona uthi uyanqonqoza bese kushiwo ukuthi no man hayi siyamazi thina sake sakhuluma naye noma ngoba khona phela uhlangana labo bonke abantu. Ungahlangana nemanager akaToyota nje ungayazi uyidelele ukuthi uyafika uzothenga imoto ngelinye ilanga ithi awu sizothenga imoto lakimi. So ngicabanga ukuthi into enjalo ngihlonipha wonke umuntu nombani regardless of his status, but ngicabanga ukuthi ukuhlonipha wonke umuntu ikhona okwenza ukuthi umuntu akwazi ukuqhubeka nempilo ibe ihambe iye phambili.
1: Ngenxa yesikhathi Mjolisi ngizokuthiwa inkinga engathi uyawuchitha futhi ephepheni. Ngathi uyayibona impukane laphayana. Nasesikoleni engathi uyile kaye.
0: Yeah, futhi ngicabanga
1: ukuthi ngifuna lento ngibuziswa yini Mjolisi. Ngifuna ufake le yanto ku youth ukuthi uMaskandi shoot nje uyoba iqhawe nje elihamba eqhawe brand ukuthi nasekhanda uyakwazi ukukeleza futhi.
0: Yebo. No ngicabanga ukuthi into yokuba yibhinqa ngicabanga ukuthi into amabhinqa kahle kahle abantu abadlani phile kakhulu. So ngicabanga ukuthi kwagcina kushintsha nje ngokwe theory mhlawumbe esayiphiwa abelungu kwabe ngathi mhlawumbe abantu abamnyama noma abantu bayabantu nje kanti vele thine i-technology yethu inkulu kakhulu. So ngicabanga ukuthi nemiqondo yethu intelligence yethu inkulu. So manje uMaskandi bebe uthathela phansi kwagcina kuyinto yo-brain wood nani kwangathi sekuyiyona leyo nto kanti cha kusengqondweni. Insizwa nje uyinsizwa engqondweni mangabe futhi ubhede engqondweni ngicabanga ukuthi yonke into isengqondweni. So mina ngiyileke esikoleni nokho ngoba nasenyuvesi ngibuya khona. So ke ngase ngiba umuntu ke oyi-artist likaMaskandi lele likhona ke namhlanje silo sama-2K
1: kushuthi ngala emculeni ukhona nangala ngokomsebenzi wezemfundo futhi ukhona.
0: Yeah, futhi ngicabanga ukuthi kuyinto engathi uyibeke kanjalo but nje yeah ngumuntu ohlakazekile kakhulu
1: ekhaya. Thank you very much Mjolisi, kubonga okuncane kubonga okukhulu mfethu. Ake sithembise ukuthi ngokuzayo sizoba nesikhathi esiphelele. Mhlambe uvuleleke kangakanani ukuthi ungathathela inamba mhlambe for this event esikhuluma ngayo noma mhlambe kukhona abantu abathintwayo noma singayibamba kanjalo ucela ukuzwa ngawo.
0: Ngiyacabanga futhi ngoba abantu abaningi ikhona into esike sayenza ukuthi mhlambe kube lula ukuthi bethole amathikithi. Khona amathikithi esiwaprintile esinawo. Ngicabanga ukuthi inamba ngizoshiya nje eyodwa abangayi WhatsApp noma beyifonele kuyiyona ke engakhona. Mhlambe uma u-around eThekwini ithikithi uzolithola khona wona. Lawa kithi ke awu 100 rand uma ulithola kuthini. So ngicabanga ukuthi abantu kungaba lula kakhulu ukuthi besheshe bephuthume beyithintele inamba engizoshiya manje. Ungayishiyela WhatsApp, ungayifonela and then bese ukwazi ukuthi usho ukuthi ukuphi uzolithola kanjani. Ube no 100 rand wakhe esandleni. 060
1: 060
0: 987
1: 987

hayi DJ ngeke. Kulungile, kulungile, kulungile. Yo! Hayi khona. Hayi ngaba sona isikhathi. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Hayi. Yabona ke makuthiwa siyayidedela induku emini imsakazo. Bayethi beza nge-Afrotech sibafaka induku. Bathi beza nge-talk sibafaka induku. Bathi beza ngomusic opholile ngikunika umsajera. Bathi beza nge-house.